0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balintang Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen Goodyear Service, like your first stop in first class tire service. Digalidad ng servisyo tungkol kay kipaluyan kini sa Goodyear. Dawa karon ang Tire Queen Goodyear Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakatayas, Tagbilaran. Bato na DILG Secretary John Vic Remulla, nagpabiling usa kalakang naguna si Senator Ronald Bato de la Rosa batok sa mga otoridad nga nangita kaniya. Matod ni Remulla, ang kasinatian usab ni De La Rosa sa law enforcement, nagtugot kaniya nga makatag-an usab sa mga pamagis kapulisan. Ug matod niya, nagpatuma na karon ang mga otoridad og bagong strategy aron kini matultulan na gayod. Among senador, kanang tago.
2: Gibutyag ni Senador Ping Lacson nga dili maubos sa duha ka kaso nga karon gitun-an kabahin sa Ghost Infrastructure Project dito sa Taguig nga nadokumento sa iyang team. Suma pa ni Lacson nga ang mga ghost projects sa Taguig migamit og parehong mga modus o mga nagbalik-balik nga kontraktor nga nalabikit usab sa mga questionable proyekto sa nagkalain-laing bahin sa itong nasun. Una na niini, gilambigit sa mga isyo mao si Senador Alan Peter Cayetano nga gihimakak usab sa nahiskutang senador.
1: Balita sa gawas sa naso, doon ang paugnat sa kusog kumaniin eh.
3: D-D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!

0: Kining nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Okay, maing buntag. O niya, maing buntag po ni Maribik Aranyes Andradid. Maing buntag ni Andrel Jack Diggs. Maing buntag ni Peter Dublas. Matod pa niya, good morning, Sir Romeo og Sir Dan. Kunya, naminaw na to si Peter Dublas diha sa lungsod sa Maribohok.
2: Okay.
1: Leo Labadan, mayong buntag. Salamat sa imong pagpaminaw. Matod pa ni Sir Peter, pa-shout out ko sa mga Glue Ride Car Wash, Sir Romeo og Sir Dan. Glue Ride Car Wash. Okay. Yeah,
2: may pagpaminaw po ni Sir Kent og ni Boss Dennis no diya sa Global Port kanon isla mo
1: naka-angkla
2: na ni ilang ang 92.7 no sa iyang ilang sakyanan so while magbiyahe ni isla naka-monitor. Okay, salamat kayo no. Unya,
1: Geraldine Mapa, maayong buntag. Baltasar Ilman, maayong buntag. Salamat kayo sa inyong pagsunod ni atong tulumanon.
2: Niya ni Kuampo day ni Kapitan Marvin salamat. Bisara day diya sa Mansa-asa kanon niya siya mag monitor sa atong programa may gala. Inga pa enjoy ko no, malingaw ko no siya paminaw no. So, salamat kayo sa atong mga listeners nga moingon nato, mo feedback murag ganahan ta magbalik-balik programa na partner.
1: Kompleto Ricardo's mong ganito itong programa.
2: Sa may nakakompleto? Nailabas.
1: Commentary. No. Entertainment.
2: Asa may entertainment ato?
1: Kanaday mong pakatawa? Kanaday mong hangkuan day? Kanaday mong...
2: Entertainment day na?
1: Oh, kanaday mong hang... Sana? Imong sound effect?
2: Asa?
1: Daghan ang di mo angay, ana.
2: Daghan ang di mo angay?
1: Oo. Oh. Daghan pong mo angay.
2: Oh, labi nagkani itong gamiton.
1: Aka na. Daghan mo angay, ana. Kay ana. Bunal. Okay, ato ta sa kwan?
2: Asa mata?
1: Kagahapon.
2: Oo.
1: Kanto bang groundbreaking?
2: Ground.
1: Oh, groundbreaking.
2: Breaking.
1: Oh.
2: Asa
1: dito sa City College.
2: Tagbilaran City College.
1: Yes.
2: Ah, okay.
1: Kanto pa ko nakaabot dito ba? Duol dahil sa itong dako kayong gitukon.
2: Katong City Coliseum. City Coliseum.
1: Duol na sila dahil, no? Kanto pa ko nakaabot.
2: Agatapad. Oh. Narabay hagkan na ito, partner. Kita.
1: Guwapa.
2: Guwapa. Dili. Halige.
1: Sabi na ko, guwapa. Taruha na, himo. Kaya nga kung ginahagkan, raba, mga guwapa.
2: Mga guwapa, daghana na dahil kagihagkan. Kaya mga guwapa man. Pagkahayahay, good ni mo. Pagkahayahay, good ni mo.
1: Hindi na sa mag-isutan. Sige. Ang groundbreaking. Pila ka anda na to?
2: 7.
1: Pito ka anda na?
2: Uy. 7, akong ingon. Ako yung mag-pito.
1: Pero ba, pito ka anda na?
2: Oo.
1: So, saan man pinakataas na building?
2: Wala rin ka mag-ihap atong drawing. Wala ka mag-ihap?
1: Wala ko nag-ihap. Pero, saan man pinakataas na building diri sa Tabilaran?
2: Ay, naidaghan, oy.
1: Wala ka, wala ka, but pito diri, oy.
2: Ay, wala, ikisay ingugwa. Na, ah.
1: Akiniki Hotel, pilakanda naman, ah.
2: Wala ko mga tanay. Basta kayo naidaghan. So, kan partner, pag balihin na sa kuan, kaning airport, no, katong, sauna sa, ang airport, diri pas Tagbilaran, regulated tong height. Kaya na, siyempre na may kaap. Karun, pag balihin sa airport, dito sa Panglao, so, ang mga establishment diri sa Tagbilaran, nag-iahay na siya og pataas. Kaya hindi naman sila makapalapad. So, taas na.
1: Pito kanda na dito. Abim na ako, gunto og 3 to 4 floor ato. Pito dito.
2: Ay, nausa ka mo, bu. Raman anay mong gingan lang ka. Taas ato.
1: Pito kanda na.
2: Pito kanda na. O niya, mauna, kay, kaning pre-education partner, dako kayo ni ikatabang sa ato mga batanon. Nga, kanto bang dun ay kasibot sa pag-eskwila? Kay programa sa gobyerno nga, walay bata nga magpuyo diha sa iyang balay panahon sa ting eskwila.
1: Pinatoy waiting? Gusto mo eskwila?
2: 2,000 kapin ang gusto nga mo enroll diya sa kwan sa Tagbilaran City College.
1: Grabe no.
2: O niya, ang nakandot ni partner, free ang iyang tuition, tanan gawas sa imong boarding house. Or kwan. Kay sa karong good partner, guys, good tag boarding house kay dili lang taga Tagbilaran ang naga eskwila diya sa Tagbilaran City College. According sa katong ilahang administrator kagahapon, na ay mga gikan sa mga kalungsuran.
1: Okay, umuingon magutag City Tagbilaran College, murag, o gato siyang sabdon, murag exclusive sa mga taga-Tagbilaran. Pero dili.
2: Dili. Angan sa eskwilahan, Tagbilaran City College. Pero na ay mga nag-eskwila karon nga gikan sa lain-lain nga mga silingang lungsod sa siyudad sa Tagbilaran. So, unya, nindot na ikon, na manggoy upang po mga lungsod partner nga ga plano nga magbutang og City College like
3: City College.
2: Municipal College di ay. Municipal College no ang Antikira. Ang
3: Maribuhok.
2: Apil ba Maribuhok?
3: Oh, ga plano nga na.
2: Oh, pero katong gi-mention ni Congressman Baba sa atong interview, murag tulo to kalungsod. I think ako masayop Katigbian, Antikira, unya natyo sa Dawis, aw sa to. Asa tong lungsod ra sa.
3: So, okay. Duha na ni diay diri sa Tagbilaran nga mapaeskwelahan sa mga libre bayso og kana. Libre man po ning bayso.
2: Libre ba dayang bayso?
3: Libre.
2: Ambot lang, oh, libre bang bayso?
3: Libre, libre. University, gobyerno yan na. Oh, so, oh. So at least, pero mo lagi na, naadyo ka entrance exam. So,
2: siyempre.
3: Oh, na entrance exam. Kaya,
2: kung wala siya entrance exam, dili ni mo makontrol ang, karon gani ang Tagbilaran City College, ha, bisang na entrance exam, pero, ang waiting, nga gusto mo eskwela, napay 2,000 kapin. Kuno, ha? Karong tuig ka. So, imagine, kung nakasood pa siya diha, libre, o sa magudsagi, tungod aning kalisod sa itong kinabuhi partner, ang edukasyon, maumag yun na itong pambato, no? Kay, mulagi, inunta, eskwela para sa imong kaugmaon. So, muna, nga daghang yung mo eskwela, o niya, labi na kay libre, tiya ba po doon, libre ka sa tuition, dako kay nag-save sa imuhang maginikanan.
3: So, mauna, tungod sa kadaghan sa waiting mo eskwela, o niya, limited lang building, mauna nag-expand sila.
2: Oh, magtukod og laing building.
3: Tiya mo pito kanda na.
2: Pito kanda na. So magtukod.
3: Pila toy floor area? 1,000 kapin?
2: 1,250 ang floor area.
3: Ang floor area. So mao na no, pasalamat ana nga pinaagi ana daghang mga estudyante matabangan.
2: Mao na gi-expand ron sa sa YAP Hala administration unya. Kani manggong Tagbilaran City College gasugod ni sa panahon ni Congressman Babayap na siya ang city mayor adto diha ni sugod og sud no kaning pagbutang ang eskwelahan niya mao na nga gi-expand gi-reeco ni sa ubang mga lungsod
3: pero daghan ang may critics ana sa una partner
2: ay di, natural na partner
3: daghan
2: natural
3: na mo ay ngano kuno nga magtukod pa inana nga naa na may libre
2: na may ano,
3: daghan ang may critics pero karon mga higala daghan na ang gusto nga
2: mo eskwela.
3: Maka-abil ba sa benepisyo kay daghan biya ron po
2: ng mga dika. Tao partner nai uban nga mo critics dayon pero later on makarealize sila nga makatabang man day makahatag mapo day kaayuhan. So mo na nga mo na kuan pero ato sa ning ipabati partner kining mensahe ni kining Congressman
3: Babayap.
2: Ay
4: Tagbilaran City Coliseum na ay 140 million pesos musod po na for this year under the administration of Mayor Jane Yap and Vice Mayor Adam Hala. And kaganina, gimension na po ni Architect Jude Flores na ay 80 million pesos para sa ito ang first phase sa bako na ito na classrooms pohon din sa Tagbilaran City College. Muna, naglibog ko kay kadaingon ni Architect Jude Flores o mga additional funding. Ani, mamutanaw na ito. Siguradoon yun na ito. Kaya naaman si Mayor Jane Yap na naningkamot yun ng mga kuha o mga additional funding para na po for 2027 in addition sa itong 80 million pesos karon. Vice Mayor Adam Hala o si Mayor Jane Yap nara na sila pero ang hindi kapunay. And in fact, as mentioned by Mayor Jane Yap na ang mga dagko nga mga cities na ana sa Tagbilaran City College nag-benchmark hinumdum pa ko sa una together with ang ato ang former school administrator president si Councilor Edie Borja kita pang ngadto sa Dalisay, Mandawi karon nabali na ang Dalisay na gani ang ianhi bag-o ni benchmark nato ingana ang true na mailhan nato nga naa nagyud paspas kayo ang ato ang development sa Tagbilaran City College nga kita na ang gilantaw sa uban ng mga munisipyo. And I'd also like to thank ang ato ang faculty and staff and of course Sir Delmar Kagatin tungod sa Tagbilaran City College na mugna na po as mentioned by Mayor Jane Yap ang mga uban mga colleges na to sa uban mga municipalities. Karon sa lungsod sa Antikera, hapit na po to sila, nakuhat na lang sila for 2027 para sa ilang budget na po para sa Antikera Municipal College. Ang Dawis, naka-purchase na po sila o lote para sa ilang Dawis Municipal College. And ang sa Katigbian, naanap po sila lote para na po sa ilang Katigbian Municipal College. And that is because of Tagbilaran City College. Muna, aside from our reputation, nga nindot kayo mga facilities, nindot kayo o building, good quality education apan di panghatag, pero usar gyud ang permanente gyapon ibalik-balik sa mga tao. Basta taga-tagbilaran City College ang mga maestra o mga estudyante puros guwapa. So again, congratulations for this very momentous occasion karon. Makita nato og mabati na gyud nga naa gyud ang pang-edukasyon nga ihatag nato sa atong mga katawhan. And na-touch gyud ta kog pag-ayo sa gimension ni Sir Delmar Kagating kaganina nga daghang mga parents, mga estudyante nga gusto pa unta mo enroll pero with the facilities nga moabot nato dinhi puhon. Na tanan mga estudyante makahatag kita o good quality education na libre na to sa ato ang mga katawhan. And si Congressman Babayak naara permanente naga-suporta sa Tagbilaran City para mapadayon ang ato ang programa A Sense of Amor.
2: Okay, sumoto partner, no? Ang mensahe ni First District Congressman Babayap sa atol sa gihimo nga groundbreaking kagahapon sa laing edipisyo, no? Sa kining Tagbilaran City College. So, moday, tama, no? Dawis, Antikira o Katigbian.
3: Katigbian.
2: O, mao ang dunay musunod nga dunay nagtinguha nga dunay municipal college, no? So nindot usa magusa na kanindot ani partner once nga ang usa ka lungsod dunay municipal college so makuha-kuhaan partner ang kani bitong mga estudyante nato nga ni anhi napugos og ani sa Tagbilaran aron lang sa pag-eskwela. Okay, naa naman sila'y municipal college. So unsay kurso ang ilang gusto, naa dito, so adto na lang dito may eskwela ang usa ka bata, no? So dili na kinahanglan ani diri sa atong syudad sa Tagbilaran.
3: Peter Douglas, suway dapig-dapig ang inyong programa nga tingog sa katawhan. Number one gyud mo sa katawhan. God bless.
5: Salamat kayo.
2: Okay, salamat kayo.
3: Bigyan ng jacket yan.
2: Dade kay jacket.
3: Wala gani, na?
2: Nahurot na magaling na yung jacket. Wala kayo magsuot.
3: Nahurot na panghatag lagi.
2: Oh.
3: Basta na among gawin mo, kundi mabigyan ng jacket yan. Okay, mga higala, no? So, maoto. Ang gipaningkamutan, gipaninguha, nga mo-expand pagyod tungod kay daghang waiting nga mga estudyante. Pero mao ni partner, na sa gipamahayag mong gupod ni Mayor Jean kagahapon, nakapamalandong ko ba?
2: Tungod nakapamalandong?
3: Kay,
2: abin ako og birni, saan to kapamalandong partner?
3: Ay, saya hang gisulti nga.
2: Ah, sige, saya hang gisulti.
3: Taliwala, sa dagkong mga proyekto sa siyudad sa Tagbilaran, nagpabilin nga ang pangagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran, wa jamoy utang.
2: Wa jamo.
3: Wa jamoy
2: pa, utang. Nya, jamo pa yun.
3: Wa jamoy utang. So, taliwala ba? Taliwala sa nakita na to, nga dunay mga dagkong oldo, kwan lang, medyo dili lang diha-diha mahuman. Tungod kay giagad manggudpod, gipasiguan ra ba?
2: Ang budget.
3: Ang budget. No. Pero at least,
2: na,
3: kung muabot man ang panahon kay kining pag serbisyo kay puli-puli man na, ang kantong magsunod unya way problema. Way problema nga hunahunaon nga bayaran nga utang tungod kay way utang. Pero naatay mga proyekto nga nakita. O di ba? Dili pareha sa uban nga dakog utang way proyekto. So mo nay nakapulog giyon sa nila na nga siguro mangita lang manghangyo sa unsa dihang mga uban pod nga mga ahensya sa gobyerno nga makakuha og pundo.
2: Usa na partner, usa na sa mga sources ba nga ilang gikuan kanang mangayo og kanang sa ito na support ngadto sa like senador mga usa diha nga ubang mga ahensya ba nga makahatag og dugang budget unya. Pero ang main yun ana nga kuan sa budget gikan ra na siya sa income sa matag tuig.
3: Nga problema ang mga bangko ana partner?
2: Ngano magproblema man ang bangko?
3: Ang mga bangko mo-upir na og pautang.
2: Unya.
3: Ang problema kay di man mangutang.
2: Unya og kuan na bayad simple.
3: Pero ko na di ana ka. Magtukod ka karon og gamayng tindahan di daplig sa karsada. Pag napurma nag-upi na gani ka, pila ka kamo kolektor, Bombay, magsig balik-balik imo kay pautangon ka, di ba?
2: Bombay.
3: Upiran kag arawan, upiran kag sinema na, upiran kag binuan. Yeah. Mo na kasagaran, mo na nga hantod matintal ka, makapangutang ka. So, ang siyudad sa Tagbilaran, nagproblema na yung magpautang ani kay di man mangutang.
2: Ah, siyempre. Ah? Makakaya man sa hinahinay ang kanang say tawa na. Gikan sa matagtuig nga budget ba na may magahin anang kwan.
3: So kung diba sa bot, makita na to nga may limpyo nga pang gobyerno. Wala siya eh. Di tama ka huna-huna nga na ay korupsyon. Nga naman. Oh.
2: Maumag yun ay balik-balik nga ni sa YAP Hala Administration nga taliwa sa walay utang ang syudad, wala mangutang para sa mga proyekto, pero nakapadayon sila, nakahatag o padayon nga mga improvement o mga project din sa atong syudad sa Tagbilaran. Pero mawala gina, nalay disadvantage kay dili dayon siya mahuman. So manang imo on phase by phase siya ang trabaho. Mm. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, ano?
3: Maunay gikagulan pag-ayo. Maunay gikagulan pag-ayo sa kalaban nila sa politika.
2: Nga nung mag-gool man sila, nga dapat malipay sila kay walay bayran nga utang ang syudad.
3: Wa makay ka-isyo nga ikahapak. Saan mo na nimo?
2: Dili man na isyo. Imog mangutang da, isyo na dayon mo.
3: Diba, buti masabot na walay isyo nga ikahapak. Pero mangutang mo mo ka.
2: Kay maingon nga, dakog utang nga gibigil ang syudad.
3: Mo nang ang mga kalaban sa politika ni mo ani magproblema.
2: Ay pasag din lang nang magproblema nang
3: ha?
2: Pasag din lang magproblema ilahan na nang sa.
3: Ilahan ba pasag din lang sa magproblema.
2: Pasag din lang na sila gaproblema, gisugo ba din sila magproblema sila. Ila problema ho nang uman.
3: Uga ko kalaban sa politika magproblema ko lagi.
2: Ade,
3: pangutang na mo,
2: sana na nimo lagi. Okay ka magproblema, sana na nimo kay wa magkagisugo nga magproblema ka.
3: Di na lang ka magkontra.
2: Mas may pay mag. Di na pay maghuwat.
3: Mao bitaw ni, mao nay kay mo ang siyempre kalaban nimo sa politika. Mao ra mag na imuhang tanahon asa napitan na sayop kanang naglingkod nga leader karon. Ang problema ana kay mao lagi na
2: naning kamot mapod ang YAP Hala Administration nga although dili man kita perpekto pero at least man lang kanang yung pa dili kakitag sayop ang kontra. Pangitaan pa magani kag sayop kana pa bakag
3: mao lagi na ba mao ba way utang wa nang utang unya nay nakitang proyekto. Anay ubang lungsod nay nakitang proyekto pero baon pud sa utang.
2: Unya. Asa makana.
3: Katong amo alagi ti amoy kada mga heavy equipment giutang. Unya. ang interest. Mao mo kada imong unahon mopalit mohimo nagnakay gihimong proyekto. Unya unahon nimo ang interest ba sa imong gigamit. Sa kwarta nga imong gigamit sa pagtukod sa maong proyekto, nagbayad kag interest, unya naghuna-huna ka nga dali mahuman. Ang problema, inig ka human, nagbago ka sa pagbayad sa imong giutang o sa interest.
2: Pero partner, halimbawa ang usa ka lungsod mulon sa bangko. Unya karon ayang gidapatan niya kana bang economic enterprises kana mukita ba
3: mukita.
2: So makabayad ra gihapon siya
3: unsa may mukita kaha pananglit
2: merkado kana merkado siyempre or unsa nga mga building imong pabangan nimo di ba so mukita gihapon siya so makabayad ka. So depende na sa usa ka lungsod partner sa iyang panginahanglan.
3: Nabitaw ka dako anong Google market ya gigama pila ka dana na.
2: Tulom siguro na.
3: Tulo o pat?
2: Di ko sure.
3: Wa maghihapon na utang.
2: O lagi. Wa man ta. O dire sa Tagbilaran man na.
3: Tagbilaran. So mo lang na akong giganahan ba? Mo na akong giganahan sa style dire nga naglikay gyud. Ana mo guni siya. Mura sa usa ka pamilya ba nga adi yung kagustong mangutang, ang imurag yung pasibuan, kanang imurag yung income, wakay problema.
2: Pero
3: wakay problema.
2: Pero kung wakay kita, mapugos yung kagpangutang.
3: Ha? Mapugos. Di yung kamutang. Bahala dihag mga pas mo. Baltasar Ilman. Ay, maayo na lang. Dili ko membro utang university diri sa Bohol partner.
2: Okay. May pag paminaw ingon atong ni Kagawad Kevin Los Tredas Tangnan. Good morning pre, shout out naminaw ko sa inyo programa pre. Salamat kayo. Unya na ni text si kwan ni chat si kinsa ni si Cyrus the Virus ba sa Kiss FM. Ingon siya. Tagaloon siguro ni tulong hari kay gahi man ang
3: Viking. Gagasandingan ko, sir.
2: Bisa gani, maingon na siya, tubig, bigod, tubig.
3: Nga na po di taon niya. Ako bito, partner, pag-uli na ako dito sa...
2: Ganin tubig.
3: Pag-uli na ako sa Mindanao, ikatawan ko.
2: Nga naman.
3: Ikatawan ko kay... Okay. Like, sabi, anong, jamo. Wala, wala magod sa mga ng jamo.
2: Wala, wala man ito.
3: Ikatawan ko sa akong mga kailat na ganito. Naunsa na siya, naunsa naman na imong sinultihan. So, doon nag-i-diferensya, no?
2: Bisa pag mga ikag-tubig, mag-nabig-tubig.
3: Mailhani mo ba? Mailhani mo ang kung taga-asa, taga-antikira, taga-loo, no? Oh. Naay mga style ba sa pagsulti?
2: Ginatanan.
3: Sa akong tama na, natakdan man tani. Unya karon kay naa naman ko sa Maribohok. Tagaloon ko. Matakdan na po ko rin si Maribohok. Unsa naman po si Maribohok.
2: Si Ron, si, no, si Rumay nga taga Maribohok.
3: So nga na lang. Abalhin tayo. Ay, di na arita sa kwan. Arita sa mga nindot nga mga kalambuan.
2: Mga balita.
3: Sa kalambuan.
2: Sige.
3: So, kay nagtuo magud ta kaghapon at tumatong na isgutan nga abi man ato to si kung baba og tuwa sa sesyon sa Manila pero naka naaman na diri no kay mitambong manay kaghapon sa kuan sa
2: kalihukan.
3: Ground breaking no sa eskwelahan.
2: Imo na malaging gihumok-humok tong breaking.
3: Udlay daghan mang tan-aw daghan mang naminaw din ato. So ato na lang ni siyang kuan non ato lang.
2: Dili na imo dili na gahi.
3: Dili na to paghahion.
2: Ground breaking.
3: Oh, dili na to paghahion kay
2: ground breaking.
3: Para ayaw. Namang go uban kay ganahan mang gud ugahi.
2: Ha?
3: Nay uban ganahan ugahi.
2: Pero dili tanan ganahan gahi. Wa kong subukan. Masisira ang buhay mo.
3: Kinsa man ang ganahan gahi?
2: Happy birthday. Oh, happy birthday man. Ano mo lapas man.
3: Ayo ayo.
2: Sayo ha po ni mga birthday. Ani, sakto na birthday kay ato i-greet dayo happy birthday na ini kwan. Happy birthday ni sa among mayor kinakusgang mayor das Panglao, Mayor Boy Arkay.
3: Amo ba?
2: Oh, message man si attorney
3: birthday day ni Mayor Arkay ron.
2: Ni greet to birthday day ni.
3: Gimbitahan ka.
2: Wapa mabot ang message.
3: Sige, salamat, salamat. Okay. So, salamat. Mara no. Pasalamat ta sa mga dagkong development dere sa siyudad sa Tagbilaran kay dili lamang pod taga Tagbilaran di ay ang makabenepisyo ana kay gipakaingon man gud sa uban
2: sa eskwelahan.
3: Sa eskwelahan ba nag-abi man gud sa uban og priority ra na sa mga taga Tagbilaran City pero take note
2: ang purpose yun na partner sa una para sa Tagbilaran pero di man ginato kalikayan kay nga naagyoy mang eskwela nga dili taga Tagbilaran so mo na nga karon na-expand na, labi na si Congressman Baba. Nga maoy nag-una sa pagtukod-ana niya. Naimo siyang Congressman's First District. So, di man po na naimo balibaran nga og na-interesado may eskwela, di ba? So, muna karon usa na kanang pag-expand sa building.
3: So, open na sa tanan.
2: Pero priority ang Tagbilaran.
3: Priority ang Tagbilaran.
2: Pero dili man naimo malagi mabalibaran kung nagika sa laing lungsod.
3: Pero sa pagkakaroon pa manggod, tungod kay limited pa lang, tungod kay... ang ilahang mga room no ang ilang mga room pero
2: classroom.
3: Ang ilang mga classroom sa kasay na biyak ana tayo may mga 2000 ang waiting no so sa imagine ha ang imagine nimo dunay 2000 ka mga estudyante nga gusto unta mo eskwela diha ang problema kay
2: walay dili pa ma-accommodate
3: so mo nay nakahagit nimo tiyaw mo ang imong matabangan 2000 kapin nga mga estudyante nga gusto untang mo eskwela lamang ikaw pod dili nimo madawat tungod kay
2: kulang ang imo ang classroom o
3: kulang ang imong
2: pasilidad
3: so mo nay nakahagit
2: mo nay nakahagit nga dugangan ilang gidugangan no sa sa Yap Hala administration with support ni Congressman Baba.
3: Na siyak lagi ko.
2: Makatukod og dugang building sa Tagbilaran City College. Anyway, napamay dako kayong lugar da sa area. So muna nga, muna karon ang ilahang nakuan. No, na desisyonan. So motong gihimo ang groundbreaking kagahapong adlawa.
3: So salamat ana no, nga ang panglantaw ni Mayor Jane wala lang nakapuko sa siyudad sa Tagbilaran, kundili sa tanan usab ng mga kalungsuran nga gustong makaabel, makabenepisyo ang ilang mga anak, maka-eskwela nga libre. Grabe no. Libre.
2: Libre.
3: Matod pa ni Sir Peter Doblas. Sir Rome, mas lami ang gahi nga tingog. Tanawa lagi. Ganahan ay naghang ganahan lagi gahi.
2: Good.
3: So, dili tanan ganahag humok.
2: Ay, may usahay nga. So, may ingin mo mag so, may pagtuo ni mo. Pagkanto na.
3: Ha? Salamat kayo, Sir Peter Doblas. So, mauna, no? Mauna, mga higala, unya.
2: Yan, gawas pa, partner. Ngano nga ang mga eskwela, ngano nga mudawat naman o gikan sa laing mga lungsod, tungod kay unang-una, naalagi sa tagbilaran ang project. Unya, usa sa mabutang po sa budget, mutabang sa pagpangitag budget kay ang ato mga kongresistas first
3: pabor.
2: District. Pabor. O, sa first district. Why pabor? Nya, karun, siyempre, di yun kakabalibad kung naaigikan sa gikan sa laing lungsod nga gusto mo eskwela dihang dapita.
3: Labi na sa sakop sa, oh,
2: sakop
3: unang
2: sa,
3: distrito.
2: Sa unang distrito. Oh. Dili man ani mo.
3: Pero bisag to sa kisikan district, third district, dawat gyapon.
2: Pwede gihapon. Pero ingon kag kisikan district partner, naa may Trinidad municipal Trinidad Municipal College.
3: Dito sa kuan, napoy bayso sa kuan sa second district.
2: Napoy dito daghang eskwela ka na Trinidad pod partner nga municipal
3: college. Second district lang ang Trinidad. Second district
2: na naigikan sa namang nigikan sa Ubay, gikan sa Mabini.
3: Ng eskwela diha.
2: O nang naa diha nang eskwela sa Trinidad.
3: Libre po na.
2: Oh, mauro man na siya kun parihara man ana okay. Trinidad Municipal College.
3: Igsuon man ni Mayor ay amahan ni Mayor Jean ang mayor da sa Trinidad. So hilig na sila og programang eskwelahan dayon.
2: Edukasyon partner mo na usa sa ilang programa nga gipa.
3: Sa ilang pamilya.
2: Usa lang na sa mga programa nga gitagaan lag prioridad.
3: Edukasyon.
2: Ang edukasyon. Of course, mao mo gina importante kayo.
3: Kay
2: edukasyon.
3: Og kadto pang idara na nga eskwela. Ang edukasyon
2: maoy paglaom.
3: Dili. Maoy bahandi.
2: Bahandi
3: nga dili mapuhok. Nga naa nimo.
2: Correct. Kay dili man nimo ma dili man maadto sa lain ang imuhang nakab-ot partner nga edukasyon.
3: Mao nay bahandi nga dili maagaw gikan nimo.
2: Walay lain makakuha na ikaw ra.
3: Sayang. Wa lang ko nakakuha ana.
2: Ha?
3: Wa ko nakakuha, nagmahay ko ron.
2: Dili pa ulahi ang tanan partner.
3: Ha?
2: Dili pa ulahi ang tanan.
3: Ayaw! Oh, gauna-una bitaw ko. Adto kog sa nuan, adto ko eskwela kanay si libre sapatos.
2: Ah, sapatos apod imong giapas dili to eskwelahan.
3: Ade, mabalik mi mga higala human lang dinhi mga pipila ka painom-dom.
5: Tingo. Sa katuwang.
6: Kini na Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
7: 102.3 KSLM. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, og malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
13: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
16: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
17: Bisag asa kadapi. Niining kalibutan
16: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
18: Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik.
16: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
19: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Wednesday!

0: Check this out mga kakis. Ugma na gini mga kakis. Friday weekend. Ang atong gipaabot nga Radio Throwback Retro Party together with the Center Stage Band with Sir Ariel Foliedo and the Five Star Band mag-perform live diha sa may L-Star Cafe Diner. Yes, karong Friday, ugma na. That's July 24. Start at 7 p.m. So before mag-start at 7 p.m., ana tadi sa L-Star Cafe Diner day mga kakis. Yes, sa tanang mga kakis na tadi ha. Yes, and kita-kits diha sa L-Star Cafe Diner for the Radio Throwback Retro Party. Hi there to Edwin Digalday. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. And sa tanang mga taga-Sungkulan Dawis, ganabinaw sa karon diha. Good morning sa ato mga kakis diha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga brands nila, sa ato mga guwapang smiling na tong staff diha. And also to Sir Floro Ringa, to Plong Plong. Ringka may papaminaw. And good morning also to all our friends, to Bro Kagawad, Marlon Dilusa, to Ati Maymay diya sa Balot Store sa Manga, sa tanang mga kakis na to diya sa Manga. Good morning, may papaminaw sad sa itong mga kakis diya sa Unitop and Unicity, sa City Square, sa tanang mga tenants diya, and sa Shopper Smart Justicor Building, W69 Sports Apparel. Good morning sa niyong tanan diya. Ato mga guwapa sa guwapong staff diha sa Pasunaga Restaurant. And diha po sa may Payag and Sayas. May papaminaw niyong tanan diha. Ang usa sa mga smiling sa diha, si Lisa and Irene diha sa Pasunaga Restaurant. And sa tanang mga friends na lang diha, ganaminaw na to karon. Good morning sa ato mga kakis diha sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue diha sa Kilid sa Barracks. And there's a Cathy Special Barbecue and Ronis Barbecue sa J.E. Clarin. May papaminaw niyong tanan diha itong mga pinalanggang kakis. And diha sa Manfred Motor Parts, Junlin Agribit Supply sa Poblasyon Baclayon. And to Idol Jemmy Lamban, to Louis Paul, good morning. And also good morning to Bro Randy Piquet and to Daisy Ann Piquet diha sa Dasitam Baclayon. Sa tanang mga taga Dasitam Baclayon diha, may pagpaminaw niyong tanan diha. Yes, good morning. And to Ate Regina Limosnero, Sir Benson T, good morning. And to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bakamante dito sa Barangay Bool, and to Kapitan Joel Ibao. Sa tanang mga staff na doon, barangay staff sa Barangay Bool, good morning. Yung tanan, may papaminaw din yung tanan. It's a good morning kiss on a Thursday. Yes, mga kakiss. Ay kalimot ha, ugma na gini ang gipaabot sa tanan ng atong radio throwback party, retro party ni siya mga kakis. So sa tanan mga kakis na ito diha, kira-kits ta diha sa L-Star Cafe Diner. Atong mga mupalit og ticket diha, available diri sa Kiss FM DYRD. Pangitaan lang mga staff diri sa DYRD and Kiss FM. Available ang atong ticket nga mapalit sa katong Radio Throwback Retro Party ugma diha sa L-Star Cafe Diner. Yes, mga kakis. 8:43 in the morning. It's a Thursday on Kiss FM. Good morning, Kiss.
1: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diner, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party.
2: I only knew you for a while.
1: A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol, the Five Star Band. And the Center Stage Band. July 24, Friday, 7 p.m. onward at L-Star Diner, Seafoods and Grill in Dawis. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party together with Five Star Band and the Center Stage Band. Live.
3: July 24, 7 p.m. Friday at L Star Diner Seafoods and Grill. Admission is only 200 pesos. Gross proceeds will go to the healthcare and green program of the Bohol Tri-Media Association. Score your ticket at KISS FM 102.3, DYRD, and Bohol Chronicle Office. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok, maing adlaw, unsa akong buhaton or unsa akong itambal, kay nanghunhon ang akong mga buhok. Dok, salamat sa imong pagtubag. Nanghunhon, no? Hair falling. Ang uban ni ini nga upaw na gyud, ang uban ni ini nga mga babae nipis na kaing mga buhok, no, maka stress pod paminawon, hunahunaon nga hunhon ang atong mga buhok. So ang atong buhaton ani usa sa mga diet, no, sa diet muna tayo. Tungod kay ang nutrition mao ang number 1 sa walo ka mga balaod sa lawas sa New Start program or principles. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. So kining new start, kining letter N is ang nutrition. Usa sa mga nutrition nga to ang kinahanglan is kining biotin. No, usa ni sa mga vitamins or B vitamins na involved ni ang biotin sa mga metabolic processes, no, para mas ma-digest ang atong mga paggaon insakto. Pag mainsakto mangod og digest pag-ayo ang atong pagkaon, mohatud na siya sa pagkalami sa pagkatulog. Mauna nga sa mga nangahunhon ang buhok, maglisod na silag tulog sagad yun sa ilaha. So ang source nga ato ang makuhaan aning biotin, number 1 ana is ang soybeans. So na kay mapalit or makaon nga soybeans or mga soya product, no, makatabang na siya soybeans. Pero kung powder ang imuhang inumon, dapat isa lang kutsa Sara ang imuhang pwede gamiton. Ayaw pa sobra po kay pwede po ka magka-arthritis. Sa mga nagahunhon sa buhok, no, dili gusto maupaw, dili magsinaw ang atong mga ulo, ayan, magkauntaaning walnuts. So sa mga nuts na naman is walnuts. At least ginagmay lang, no, isa kumkum nga walnut. Available ni siya sa mga online stores. Available po ni siya sa supermarket, sa grocery stores, kining walnut. No, ginagmay lang ha. Pwede po ang pecans, no, kung maka-ilistan niyo pinangga. Pecans, P-E-C-A-N. Pecan. Usa ni siya sa mga nut nga makatabang ni siya sa mga nangahunhun sa buhok. No, then pwede po ta magkaon aning oatmeal. Especially kanang gitawag nga dagkog grano bitaw nga oatmeal nga lutuon pa bitaw 5 minutes. Kanang rolled oatmeal. Rolled oats, no? Rolled oats. Kana pinangga. Kaon mo na kada adlaw, isa ka bowl o at least 4 kutsara to 7 kutsara kada adlaw. Makataba na sa mga nahunhun sa buhok. Iparis ni mo na sa imong pagkaon, sa imong sudan, sa imong humay nga gikaon. Pwede parison ni mo ang kanang oatmeal. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di kabantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay ay matulog. Daghan kay mga dagkog lawas pero giatake kadlawon tungang gabi sa isang buntag. Dili ta dapat magkumpiyansa mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or suman panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon. No, investment na para nga layo tas mga takis kasing kas. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw.
1: Tay
2: igong tayong mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi! Baling malasa, oy!
7: Unsa ka, Brad?
6: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
7: Unsa man imong ATM card?
6: Banknet.
7: Ano problem sa PHCI withdraw?
6: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
7: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
6: Mao ba?
7: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
6: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
7: Unsa nya?
6: Wala masagod diha, B. Para mintin.
7: Gamintin kag numero?
6: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
7: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
8: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kis, mag Farix B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Farix B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Plus Pharmacy.
0: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom o Immuni Plus Traditional

0: Ay, kalimot, mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit yung mga suking butikang dresses at radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilan City. Ang EXL Black Coffee, ang All-in-One Skincare Oil, o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong oras, alas 9.48 sa buntag.
1: The best of the 90s to today.
2: KISS FM 102.3.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading. Ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugohat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
6: And discarding bisdak ana. Rexido
7: Forte. Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayo mabugohat. Rexido
8: Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat. Rexido
9: Forte. Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
10: Forte. Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo!

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso,
1: fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Ang ato ang topic karon mga pinangga nga ang kakulang og pagtulog labi na kung masubra nag duha ka semana, pila ka bulan og tuig nga permente lang ta, unom ka oras ang tulog, pababa 5, 4, unya panahon pagyud matulog ta, sige pagyud mata-mata, sobra ka duha, unya dugay pagyud makatulog pagbalik. Kini nga topic or health tips para ni sa imuha o sa ako ah, labi na reminders unsay mahitabo kung pasagda nato ang permintig kulag tulog. Ang chronic sleep deprivation naana siya'y direkta nga makapatigulang sa ato ang mga mata. Yes, pwede matigulang atong mata, bisag batanon pa ta. Bisag 60 pa ka, pero mura nag-80, 90 imuhang mata. Naapoy uban, 90 na, murag 60, 50, 40 ang mga mata. Ang uban gani, 100 na, mura paghihapog 30, tinaw pag mata. Pagkulang kasig tulog pinangga, mupa taas na siya sa chemical stress o mo disrupt sa body's sugar processing. Ha? Body's sugar processing. Ang pag-process atong lawas sa atong mga asukal, maapektuhan. Mauni siya muhatod unya sa pagka-cloudy o ang atong focus magka-error na. Magkahanap unya magka-error pag yun. Number one point mga pinanga, naay gitawag melatonin depletion. Ang chronic lack of sleep, mupadagan din na siya sa melatonin depletion. But pasabot, mupalower siya sa natural nga chemical nga maoni mo bantay unta nga mo protect sa atong mga mata gikan sa matag adlaw nga wear and tear. Dili dali matigulang lagi, dili dali mga guba ang mga tissue, ang atong mga cells sa atong mata panahon insakto ang atong melatonin nga production. Pagkulag tulog ang atong lawas magkinahinay og paggawas, ginagmay na ang mapagawas sa melatonin. Mauna nga magminanok na lang, di nakatarong og tulog. So, daghan man pagbaligya no mga melatonin, pero synthetic na siya pinanga. Naana siya'y mga side effect labi na pag maabot kag 1 year ka pin nga gamit ana. Naano ni mga possible nga side effect labi na sa mental health, sa atong emotional health ang maapektuhan. Dali nagka ma-depress, magka-anxiety, ma-irita or masuko, mauna'y bantayan pinanga. So, kinahanglan magkaunta o pagkaon nga makasupport sa ato ang lawas para makakreate og mga melatonin ang ato ang lawas. So, sa man yung mga pagkauna para nga kada adlaw insakto ang melatonin nga mamanufacture sa atong lawas. Number one is dapat mukaon kaani mga pagkaon nga rich in vitamin B6 or B6, letter B, no? As in B complex. So ang B6 mga pinanga, makuha na to na siya number one sa mga saging, mga chickpeas, walnuts. Oy, pag mga umog walnuts ha, ginagmay lampod, ayaw lang po pasubrahi. Mga pistachios, mga nuts, pero ginagmay lampod. Cow's milk, no? Gata sa baka. Oatmeal, labi na ang rolled oats, mga dagko bitaw nga mga oats. Unya imuha na siyang lutuon pa 5 minutes. Unya sunflower seeds, mga itlog. Pag mga umog sunflower seeds, ginagbay lampod ha. Rich in vitamin B6 na siya. Eggs, mga itlog. So, pwede kada adlaw magkaog itlog pinanga. Tuna, so, the best ang tuna pod. So, pag mga unta aning tuna, mas maayo, udto, or sa buntag kaonon, dili sa gabi. Kay kung gabi po ni mo ni kaonon, possible, tinuod, maproduce siya og insaktong melatonin, pero mag-acid pug ka. Pwede pug ka ma-arthritis, ma-high blood, ma-diabetes. Tungod kay, ang tuna is rich in cholesterol, rich in protein, taas po ni siya uric acid, taas po ni siya og mga triglyceride. Kailangan na siya ma-metabolize pag-ayo para mahimong energy ang katong uban nga mga sustansya niya o ang uban dili mahimo pong arthritis, no? So mao na kinahanglan sa gabi kung naamoy gipang bati, ayaw ang isda kauna sa gabi labi na ang tuna. So, sa may kaon magabi idok, so kato lang. Kaon baka karon diha og itlog, o niya butangan ni mog saging, o kana iparis ni muna, mauna na imuhang ipanihapon alas 6, alas 7 baron, o alas 5 baron, ni mo kaonon niya sayo kagtulog pinaga, no? Labi na sa mga senior. O niya, according sa data, sa global data o sa regional data mga pinaga, according to the National Nutrition Council, ang mga Pilipino, isa gyud sila sa mga pinaka taas nga rate nga sleep deprivation sa Asia, no? Kulag mga tulog. Imagine na sa mga 46% sa mga Pilipino nga walay insaktong tulog. Ang World Health Organization nag-report nga ang kakulag og tulog or na-disrupt ang imong circadian rhythm, mao siya mo pa-trigger sa gitawag systemic metabolic strain. Kining metabolic or systemic metabolic strain pinangga, mao ni nag-contribute sa sobra 1 billion ka mga tao ang nabugatan ani nga mga problema sa mata. Kining systemic metabolic strain. Unsa man ning systemic metabolic strain? Mao ni siya ang nagapuwersa sa tibook nato nga lawas or nagforce, nagpugos sa tibook nato nga lawas nga magdagan siya on emergency mode. Ang imong lawas di makapahulay kay naa ka sa emergency mode. Ug mao ni makapa luya, makapakapoy sa atong mga organs, makapayabag, makapasamok sa atong mga hormones, no? Namantay hormones, magkasamok na diha. Unya mao ni siya ang makapa wear and tear, makapaguba, makapaluya, unya makapaluya sa atong mga mata.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: I-magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Chronic sleep loss, mga pinangga, ha? Duha ka semana, way taron tulog, pataas. Niabot nagbulan, gi-maintain ni mong tag-upat, tag-lima ka oras ang tulog. Mupa-activate ni siya sa sympathetic nervous system na to. Og sa ato ang hypothalamic pituitary adrenal axis. So, unsa may connection ani Doc? Pag mo-active ni siya, kaning duha ka sistema. Ang mahitabo, kining hyperactivation, magpadayo ni siya, unya mupagawas ni siya og low-grade systemic inflammatory response. Mga pampanghubag nga, although low-grade ra siya, pero naiinanay dito nga pagpanghubag sulod sa imuhang sistema. Mupa-elevate siya sa imuhang baseline cortisol level. Unya mupakapoy ni siya sa imong energy. Of course, makapa-exhaust ni siya sa imuhang mitochondria. Unya, i-dysregulate niya imong mga lipid. Pwede ka mutaas ang imuhang cholesterol, imong mga triglyceride. Mauni makapakapoy. Pag naanak ka ni ini nga estado nga muhanap ng mata, bukat perminti imong abaga, di nakaka-focus, tulog ang solusyon pinangga. Okay? Unya ayog tulog busog, unya i-add ni kininga mga sustansya ha, labi na kining coenzyme Q10. Kaning CoQ10 mga pinanga, coenzyme or CoQ10 as in letter Q. Q10 and cordyceps. Kaninga mga sustansya ha mga pinanga. Mao ni siya ang mo-recharge sa gikapoy ni mga mitochondria. Ang mitochondria manggod pinanga. Mao na siya ang energy centers sulod sa ato ang gikapoy nga mga selula. Unya kining cordyceps mga pinanga. Adaptogenic ni siya. Mao ni siya ang mutabang pag-modulate sa HPA axis para mopababa si mong stress hormone. Mopababa si mong cortisol. Unya mopababa sa systemic physical exhaustion. Kanang pamuypoy sa tibok nimong lawas, si cordyceps ang naga-treat ana mga pinanga. Siya ang naga-modulate ana mga pinanga. Unsa ganitong HPA pinanga? Hypothalamic pituitary adrenal. Mao na siya ang mga area ginamodulate ang ato ang mga stress hormones. Now, pag nanaka niini, unsa mga pagkaon nga nindot kaonon para nga makuha nimo ning CoQ10 o cordyceps. Number one, cauliflower. O yan ha, cauliflower, broccoli. Pag na-stress ka kaayo, okay, palit kag broccoli, cauliflower. Pwede nimo na isabay. Kauno nimo na pinanga, i-half cook baron nimo, lutoon ba na nimo insakto. Spinach, colitis. Ang colitis, luto alam pag-ayo, ayaw sigupang sabaw. Colitis. Ngano man, kay, kung nakay kidney stone, taas og certain acid, ang colitis nga makapakidney stone. Pagluto na ang dahon-dahon, ang dahon lang kauna. Kung gusto ka magsinabaw, gikan sa colitis, pwede pero pipila lang kadahon ang imuhang ibutang para pangpatamis sabaw. Pero kumukaon jud ka og dahon sa colitis, ang mga dahon-dahon, lapuae, pabukali, luto ang pag-ayo, iyabo ang sabaw, kauna ang dahon-dahon. Makatabang na siya sa imuhang CoQ10 o sa imuhang cordyceps pinanga. Pampalower sa imong stress. When we say cordyceps, mauna pampalower sa imong stress. Mayung tag-coenzyme Q10, mauna siya ang makatabang nga dili maluya ang imong mga selula. Ang imong energy center makapagawas og enerhiya. So asa pa ninyo pagkaon, mga itlog nga kanang gikan sa manok nga cage free, kanang nagdagandagan nga manok. Ayaw kaon anang itlog nga gikan sa kinulong nga manok. Okay, gamay ra na siya kaayo aning mga sustansya ha. Kanang Bisaya nga manok kanang magdagandagan, ayan, the best yan. Asa pa nga pagkaon Dok, sesame seeds. Oh, sesame seeds, sa kasimana, katulo lang. O niya, isa kutsarita. O, isa baka kutsara, isa kutsarita, ingon niya na. Whole grain. O sa manang whole grain, kaon ka og mais nga napaspakaw, taas niyan og cordyceps og coenzyme Q10. Kaon bakag mais nga daghan pa ang iyang fiber. Kaon baka og humay nga linubok, whole grain yan. Kaon kag brown rice nga gipahumok nimo pag-ayo pagluto, whole grain yan. Kaon kag mani, ang mani pinangga, the best siya sa cordyceps og coenzyme Q10. Pero ang mani kinahanglan lutoon sa tubig, dili ismantika. Kay kumukaon kag medyo daghan gamay og mani, pero giluto nimo gigisa, imong giluto sinanglag, makapa-arthritis, makapa-kidney stone, kana siya nga klase nga mani.

0: pinaka the best kaonon. O niya, pwede po ang atay sa manok, atay ba sa mga baka. Organ meats, pwede yan, the best yan. So katong mukaon og mga atay, basta wala nga arthritis, the best na siya sa energy o sa pampalower stress pinangga. So to sum it up mga pinangga, kanilaging sigitag puyat, kulang tagtulog, unya naanda na lang nato magminanok og tulog, dili lang ni ordinaryong kapoy. It's a dangerous chain reaction. Melatonin depletion mo-trigger na siya og systemic metabolic strain. And before you know it, grabe na ang wear and tear sa atong lawas. Bisan atong mata, apektado na kaayo. Ang atong mata hinumdumi dili na siya isolated. Kung gusto nato malikayan ang katarak o ang mga paspas nga pagkadaot sa atong mga pananaw o mga mata nato, we really have to look at the whole picture. To protect your vision, kung gusto nimo atimanon ang imong pananaw nga di mabuta, di mahanap, you must first protect your sleep. Simple as that. Gusto nato di mahanap, mabuta, protection ni una ang imong pagkatulog.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, o do naman pipila ra, o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer,

0: kayan ang kaluya? Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy.
5: Magbilin taga sabihan mga pinangga, may kasabihan. The baseline of health is sleep. Ang basihanan sa kahimsog sa panglawas pod is ang pagkatulog. Mao ni giingon sa usab ka famous neuroscientist, Dr. Matthew Walker. Usahay, magunahuna tanga para mahimo tang successful. Ang ato ang pagsabot ana is mo trabaho gyud ta 24/7 kung mahimo. Magbilar-bilar, kulang-kulang kay tag permintig tulog, hantod na lang sa tuang pagkakatigulang. Magpuyat para sa trabaho, para sa kwarta, but truth is we cannot borrow time from our nights without paying the price. Hinumdumi kada bilar nato na anay bayronon. Hinumdumi nato na pinangga. Kung mulampos man galing ta, onya hanap na pudyod kaya itong mata, onya mga buta pata simba ko lang, di na po nato ma-enjoy po kaayo ang itong pagkakatigulang. Mauna nga ang pagproteksyon sa itong mga vision, karong adlawa, is actually our biggest investment for tomorrow's achievements. Kung muatiman ta sa uban, mas unahon pod nato og atiman ang atong kaugalingon, atong gihigugma. We love our families and we want to provide for them, pero hinumduman nato ang atong pamilya does not just need your providership. They need you. They need your presence, your energy, o kanang tinanawan sa atong mga mata. Ikinahanglan na sa atong matag pamilya. Kung atong i-ignore ang ato ang kahimsog sa panglawas, then mahimong ma-shorten ang quality sa atong time nga atong mahatag sa mga tao nga nagkinahanglan yun pag-ayo. Ang word for today sa Psalms 127 verse 2 nag-ingon, "It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He gives His beloved sleep." Kung wala na rin tayo panahon sa insaktong pagtulog, mahimo di ay walay pulos ang atong mga paningkamot. Gidisenyo sa Ginoo sa creation ang tulog as a gift and necessity. We don't need to stress out to the point of breaking our bodies. Kaya ang Ginoo raman ang magpanalangin sa ato mga kahago samtang kita nagpahulay. Hinumduman nato ngang imong pananaw mao ang bintana sa imong kalibutan, sa imong pamilya og sa imong kalampusan. Mao na inom sa mga supplement nga ato ang gina-recommend dinhi og i-apply ang mga natun-an nato. This is Doc Bri Palangi, magaingon, daghang salamat kanyong tanan og ang grasya, kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan nato mga balatian, dalaygo ng Dios.
4: Basta healthy, happy!
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: 728-1434. Ay,
2: it's Elma Kumay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
8: Hi, it's Elma Kumay.
9: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The five-star band. And the center stage band. July 24, Friday, 7 p.m. onward at L-Star Diners, Seafoods and Grill in Dowie's. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party together with five-star band and the center stage band live. July 24, 7 p.m. Friday at L Star Diner Seafoods and Grill. Admission is only 200 pesos. Gross proceeds will go to the healthcare and green program of the Bohol Tri-Media Association. Score your ticket at KISS FM 102.3, DYRD, and Bohol Chronicle Office. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. Filipino.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana. Rexino
7: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino
8: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
9: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino
10: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Moments in silence. Our way of sharing a relaxing day of meditation. Brought to you by Bohol Diocesan
2: Hoy Marie, may ganun ka mo ito nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
3: Ay Mare, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
2: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
3: Waman ko na ako mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba?
2: Haso, nakaayo.
3: Tay pa Mare ha, waday ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
2: Sagod eh Mare, usay-usay pasabot ni mo sa payment partners ba?
3: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
3: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buy-in centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. Og dawato nila, Mari, kato lang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghamad na ito og kapilian, Mari, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
3: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa, Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Mlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
2: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
3: Ito tako di ay na. Tinuon na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. O nasa ang papor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, antura po kung mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang servisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag or

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

J.Ann. Samtang naglingkod ko sa sala, nikalit na lang og sulod sa akong huna-huna si Daniel. Ay, gaano man eh, uy. Puro na lang si Sir Daniel akong huna-huna. Ayaw ko ing nang ah. Ay, naunsaman ko uy. Dili. Dili pwede ni. Wala ni. Wala akong makaangay niya. Uy, hala. Niring ang akong phone. Tubog ko na ako. Hello? Hi, ma'am. Hello, Sir Daniel. Ma'am, Camille, kanang i-invite unta di ka ba? Og mapuhon, birthday mangkot sa kong anak? Oh, mao ba, sir? Sige, sir. Mudong ko og mapuhon. Salamat sa invitasyon na, ha? You're welcome, ma'am. Ma'am, salamat po da kay mudong yun ka og mapuhon. Sige, ma'am. Bye. Okay, sir. Bye. Dear J.Ann, sa dihang naan ako sa balay nila Daniel, mas nihanga kayo ko sa iyaha tungod kay grabe kayo siya ka mapinanggaon o ka-supportive nga amahan. Ma'am Camille? Uy, sir. Happy kayo ko kay nianhigig ka. Siyempre, basta mo ingon ko o mudong ko, mudong yun ko. Salamat dahil sa gift ni mo, mama. You're welcome, sir. Tara, adata sa sulod. Hala, gigunitan man o niya ang akong kamot. Ma'am, kabalo ko nga wala gid kay feeling sa ako ah. Pero ugong andam na ka, aniar ko diri. Andam magpaabot sa imuhang gugma. Sir Daniel. Ayaw ka bala ka, ma'am. Wala ko nagdali. Kung unsa man gani ang imuhang desisyon, dawaton ako. Bisag sakit kini.

0: Suwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
13: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
12: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
14: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Virginia.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bag!

lang sa dinalian paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ni Health Plus ang produkto sa EXL Magkabuhay. Inyong karapan pala sa inyong masuking butika dali sa radio station sa KISS 102.3 Binting Street ng Bilaran City.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay upirahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mumata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:17 in the afternoon. Mga ka-dearest friends, mag-uya bakaha ni sila Ma'am Camille og si Sir Daniel. Para ninyo mga ka-dearest friends, mag-uya bakaha sila or friends suragyod sila. Live ta karon sa official Facebook page sa Kiss FM 102.3 Bohol. So, kung naamoy opinion or gusto mo ma-share sa inyo ang thoughts, pwede kayo mo mag-message sa ako mga ka-dearest friends. Ug maayong pagpaminaw di ay ni Ma'am Nita Valderosa. Thank you kaayo ma'am for tuning in sa Kiss. Ug sa tanan nga namati karon, daghan kaayong salamat no. Kung asa man mo karon, always good pag-amping. Anyway, here is another song, If This Love by Melissa Manchester. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

Jane-Ann. Mga tulo na kabuwan ang nilabay ug wala ko gadahom nga nahulog na gyud ang akong kasing-kasing kay Daniel. Mura ganahan ako nga makita siya kanunay ug maka-istorya siya kanunay. What na? Abi ko ba self ug wala ka na higugman niya. Unya karon gibati kag kamingaw nga duha ka semana na siyang wala nagparamdam. Dear Jane-Ann, wala ko kapugong ug ako asiya kitawagan ug nakita gid ko sa iyaha. Sir Daniel? Oh, Mom. Happy to see you again. Me too. Kanang Sir Daniel, naaunta ko'y iingon. Oh, unsa man, Mom? Sir, kanang kuan. Yes, Mom, unsa man? Sir, gusto tika. Oh. Ha? Tinuod ba na imong giingon, Ma'am? Oo, sir. Sa tinuod, gimingaw ko nimo kaayo. So, pasabot ba nimo ani, Ma'am? Sa tinuod, Sir Daniel, dugay na ginakot nini nga gihuna-una. Yes, gisagot na tika. Oh, salamat kayo, Ma'am. Salamat, Gyud. Ay, kabala ka. Ikaw rin yun ang akong higugmaon. Ug wala na ilaing pa. Salamat, Sir Daniel. Dear Jane-Ann, wala gyud nako napugngan ang akong gibati para kay Daniel. Pero wala ko gadahom nga naa di ay nakakita sa amua ni Daniel o gisumbong ako sa ako ang mama. Camille, mag-istorya sa ta. Ayaw ko pakaulawi ha. Na ay nag-ingon sa ako ang nga nakidate daw ka ug mas idiran kaayo sa imo ha? Ma, sulti ko sa tinuod. Oo ma, tinuod na. Ug wala ko'y pake kung unsay iingon nila. Dili pwede na kami. Dili ko musugot nga kana imong mabana puhon. Buwagi na. Ma.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.

0: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skalan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skalan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Bye!

0: EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po na kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay Plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy at immune system. Para sa mga ganitong klaseng uri also ng kondisyon, hindi lamang kay Ma'am Lorna, congratulations po, no? Magsimula po kayong uminom po katulad po ng ginawa ni Ma'am Lorna, EXL Makabuhay Capsule 1 to 2 capsule 2 times a day bago po kumain. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every morning. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos, parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po mga kamakabuhay, ang CNS stroke, ito ay isang uri po ng stroke na naaapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may 2 klase kasi ng stroke po mga kamakabuhay na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naaapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen, kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka-importante dito ang ayusin ang blood circulation. Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatamang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Now, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang EXL Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation, may garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang enerhiya at cellular repair at mangustin at guyabanupa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress, ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung 2 major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng 2 EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
0: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 0968-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
0: May buhay sa makabuhay!
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Stay tuned.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
7: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman.
13: The Generics Pharmacy.
12: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
13: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
14: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Down.

Ay kalimot, mga produkto sa EXL. Makabuhay inyong karumapalit sa inyong mga suking butika. O diresad sa itong radio station sa KISS 102.3 FM. Ang all-in-one skincare oil, produkto ka na sa EXL, makabuhay.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
8: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
11: Di aray mong card, sir.
12: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
13: Pinoy Coop sa PHCI.
12: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
13: Kano sa kakakuha sa imo?
12: Atong last month, imo?
13: Ay dungan-dungan tingali ta.
12: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
13: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
12: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
14: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.

0: Chicken at Etihad is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihad, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
15: Dok, maing adlaw, unsa akong buhaton or unsa akong itambal, kay nanghunhon ang akong mga buhok. Dok, salamat sa imong pagtubag. Nanghunhon, no? Hair falling. Ang uban niini nga upaw na gyud, ang uban niini nga mga babae nipis na kaayong mga buhok, no, maka stress pod paminawon, hunahunaon nga hunhon ang atong mga buhok. So ang atong buhaton ani usa sa mga diet, no, sa diet muna tayo. Tungod kay ang nutrition mao ay number 1 sa walo ka mga balaod sa lawas sa New Start program or principles. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. So kining new start, kining letter N is ang nutrition. Usa sa mga nutrition nga ito ang kinahanglan is kining biotin. No, usa ni sa mga vitamins or B vitamins na involved ni ang biotin sa mga metabolic processes, no, para mas ma-digest ang atong mga pagkaon insakto. Pag mainsakto mangod og digest pag-ayo ang atong pagkaon, mohatod na siya sa pagkalami sa pagkatulog. Mauna nga sa mga nangahonhon ang buhok, maglisod na silag tulog sagad yun sa ilaha. So ang source nga ato ang makuhaan aning biotin, number one ana is ang soybeans. So nakay mapalit or makaon nga soybeans or mga soya product, no, makatabang na siya soybeans. Pero kung powder ang imuhang inumon, dapat isa lang kutsa para ang imuhang pwede gamiton. Ayaw pa sobra pod kay pwede pud ka magka arthritis. Sa mga nagahonhon sa buhok, no, dili gusto maupaw, dili magsinaw ang atong mga ulo, ayan, magkauntaaning walnuts. So sa mga nuts na naman is walnuts, at least ginagmay lang, no, isa kumkum nga walnut, available ni siya sa mga online stores, available po ni siya sa supermarket, sa grocery stores, kining walnut, no, ginagmay lang ha. Pwede po ang pecans, no, kung maka ilista niyo pinanga, pecans, P-E-C-A-N, pecan. Usa ni siya sa mga nut nga makatabang ni siya sa mga nangahunhun sa buhok. Now, then pwede po ta magkaon aning oatmeal, especially kanang gitawag nga dagkog grano bitaw nga oatmeal nga lutuon pa bitaw 5 minutes, kanang rolled oatmeal, rolled oats, no, rolled oats kana pinangga. Kaon mo ana kada adlaw isa ka bowl, o at least 4 kutsara to 7 kutsara kada adlaw, makatabang na sa mga nahunhun sa buhok. Iparis nimo na sa imong pagkaon, sa imong sudan, sa imong humay nga gikaon, pwede pariso nimo ang kanang oatmeal. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di ka bantay, ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghang kay mga dagkog lawas pero giatake kadlawon tungang gabi sa isang buntag, dili ta dapat magkumpiyansa mga pinanga. Panahon gani nga dali na kutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon, no? Investment na para nga layo tas mga atakis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog. Aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
16: Basta healthy, happy!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
7: CNG Trading,
6: where quality meets affordability.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
3: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Hoy, kanindot tay anak Mari no? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig Mari para makaabilta sa mga diskwento.
3: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba Mari?
3: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige Mari ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Makahuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin D complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una,
6: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghila, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy.
2: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
1: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Dok, maing adlaw, unsa akong buhaton or unsa akong itambal, kay nanghunhon ang akong mga buhok. Dok, salamat sa imong pagtubag. Nanghunhon, no? Hair falling. Ang uban ni ini nangaupaw na gyud. Ang uban ni ini nga mga babae, nipis na kaing mga buhok, no? Maka-stress pod, paminawon, hunahunaon, nangahunhon ang atong mga buhok. So ang atong buhaton ani, usa sa mga diet, no? Sa diet muna tayo. Tungod kay ang nutrition, mao'y number one sa walo ka mga balaod sa lawas sa New Start Program or Principles. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. So kining new start, kining letter N is ang nutrition. Usa sa mga nutrition nga to ang kinahanglan is kining biotin. No, usa ni sa mga vitamins or B vitamins na involved ni ang biotin sa mga metabolic processes, no, para mas ma-digest ang atong mga pagkaon insakto. Pag mainsakto mangod og digest pag-ayo ang atong pagkaon, mohatud na siya sa pagkalami sa pagkatulog. Mauna nga sa mga nangahonhon ang buhok, maglisod na sila tulog sagad jud sa ilaha. So ang source nga ato ang makuhaan aning biotin, number one ana is ang soybeans. So na kay mapalit or makaon nga soybeans or mga soya product, no, makatabang na siya soybeans. Pero kung powder ang imuhang inumon, dapat isa lang kutsara ang imuhang pwede gamiton. Ayaw pa sobra pod kay pwede pud ka magka-arthritis. Sa mga nagahunhon sa buhok, no, dili gusto maupaw, dili magsinaw ang atong mga ulo, ayan, magkauntaaning walnuts. So sa mga nuts na naman is walnuts. At least ginagmay lang, no, isa kumkum nga walnut. Available ni siya sa mga online stores. Available po ni siya sa supermarket, sa grocery stores, kining walnut. No, ginagmay lang ha. Pwede po ang pecans, no, kung maka-ilista niyo pinangga. Pecans. P-E-C-A-N. Pecan. Usa ni siya sa mga nut nga makatabang ni siya sa mga nangahunhun sa buhok. No, then pwede po ta mag-count aning oatmeal. Especially kanang gitawag nga dagkog grano bitaw nga oatmeal nga lutuon pa bitaw 5 minutes. Kanang rolled oatmeal. Rolled oats, no? Rolled oats. Kana pinangga. Kaon mo na kada adlaw, isa ka bowl, o at least 4 kutsara to 7 kutsara kada adlaw. Makataba na sa mga nahunhun sa buhok. Iparis ni mo na sa imong pagkaon, sa imong sudan, sa imong humay nga gikaon. Pwede pariso ni mo ang kanang oatmeal. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban natos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang lughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di ka bantay, ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghang kay mga dagkog lawas pero giatake kadlawon tungang gabi sa isabuntag, dili ta dapat magkumpiyansa mga pinaga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinaga. Tagduha capsule before matulog or suman panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon. No, investment na para nga layo tas mga atakis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog. Aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. igong time mga bilingga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Wins!

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, maoan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
8: You.
7: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: And it's starting bisdak, ana.
11: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
11: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
14: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
15: Calvito's Sugbahan.
16: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kolusyon,

Daghang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay. Welcome na usab sa kaoras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa daghang mga butang. Anay kalambigitan sa ato ang health. Ug ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga senda. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay balagi pasakitan basta gimahal. Naka-experience na katila. Kanang ipasakitan na niya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Jusima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uyang musang ko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbakak lang.
3: Siya si Sender Jusima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: nagpahilak daw ng gugma, no? Yun pa naman sila kung kinsa daw ng tao, nga mo'y nakapalipay ni mo, mausa daw ng tawanang mo pasakit ni mo. Mo nang ay din mo pag-wish na ay tao nga mulipay ninyo, kamora na imuunay. Bilang ganin ang mo reply kay masako na ka. Hindi ganin mo pakita ni mo kay ikasakit mo na. Pero din sa tong tuluman no, ang kamakabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Of the moment? Taka na mo story ako eh. Anyway, welcome una sa ato ang tulumanon. So sa oras tanga manikuyog, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Laban bisagway kalaban, laban gidta bisagway kontra. Kadayon sa unahan ka makabuhay, way makapugong. Kinsa ra ba na sila o unsa ra ba na nga kita maning. Makabuhay day ka makabuhay. Naku, unsa man niya ang imong oras karon sa imong nahimutangan samtang imong gihimong background. Ang atong programa ang Tambagi ko Lady Baton. Sa gihapon, kahimsog og kabaskog sa panglawas gihapon mo atong iampo kanunay sa labaw makagagaho. Anyway, ako si Lady Bato, nung magkuyog kita sama na sa konsulte. So sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umabot pang mga panahon. Ya, syempre ang atong mga isgutanan ninyong tawd-tawd atong usa-usahon kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyanausap kita ka makabuhay sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima karong adlaw mo ang ikapito kun chapter 7 sa iyang istorya. Now na dai nang sumpay abdik-abdik pailuna ng tanan dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Kinagulat ko nga po at hindi ko sukat akalaing may pagtingin pala sa akin si Sir Dalton habang lumilipas noon ang panahon na nagtatrabaho ako sa kanya. Gayunpaman, hindi po nabawasan ang respeto ko sa kanya. Hindi naman po kasi siya bastos. Nakiusap nga po siya sa akin, nahayaan ko na lamang daw siya sa damdamin niya para sa akin. Hindi naman umano niya ipipilit dahil alam niyang hindi naman maaari dahil nga may asawa na ako. Pinilit ko pong unawain siya, Lady Batod. Basta't hindi naman talaga ako guilty dahil hindi ako nagtaksil kay Hector sa kahit na anong paraan.

Halan nun, na-inlove ni mo ang tiguang? Kaloy sab taon sa iyang hangyo diyan ni mo. Feel kay na ako siya. Naloy ko ni Sir Dalton, mamo. Pero dili naman sab good maayo nga. I-insister pa ang tanan. Minyo na ko. Og mahal mo si Hector. Mao ka na ang tinuod. Pero pananglit, as in, pananglitan lang yun. Kada bang dili mo kasado kintahay si Hector o niya may puruhan ka ha nga hatagan mo konsiderasyon si Sir Dalton, ha, Josima? Ha? Hypothetical question. Sugto ni mo siya kung pananglit, dili pa ka mo kasado si Hector? Dili ko makatubag, mamo. Pero ang kunon ko, dili isab yun lisod mahalon si Sir Dalton. Charmos, ginamos. Pero kung karon kumusulti og hukom, may puruhan. Pero kay ang kamutuulan, minyo na magyud ko kang Hector. Busa bisan kanus ah, dili ko makahatag og kahigayunan kang bisan kinsa, bisan pa kang Sir Dalton.

Hatod, ang totoo, inisip ko rin ng makailang ulit habang hindi pa ako dalawin ng antok noon ang tungkol sa ikinumpisal sa akin ni Sir Dalton. Wala talaga. Hindi ako apektado. Wala kasi akong espesyal na damdamin para sa kanya. Yan ay bukod pa sa mahal na mahal ko namang talaga si Hector sa kabila ng lahat. Kung kaya't baliwala sa akin ang narinig ko mula sa aking amo. Tuloy lamang ako sa aking trabaho. At tuloy din ang pag-asa kong magbabago si Hector at magiging masaya muli kaming dalawa sa piling ng isa't isa.

0: Magisulti ka na ako, Hector.
1: Importante kaayo, Josima.
0: Bahin ka na sa unsa. Oh, Hector, kung bahin kinikang Sir Dalton utang buot, wa kami relasyon. Bisan kanos awa may santop sa kung una-una nga magbinuang sa tong kami niyoon. Wa ko mangandoy makiglambigit ng bisan kinsang lalaki, labi na ni Sir Dalton.
1: Ayaw ka balaka. Dili bahin na nabutanga ang pagkisultihan ko ni mo.
0: Ha?
1: Kini. Listahan. Daghang listahan.
0: Listahan kini sa unsa? Unsa kini?
1: Mapriso ko kung dili kabayran ka ng tanan, Josima.
0: Mga utang?
1: Tabangi ko nga kabayran ko ka ng tanan, sud ka ng buwana.
0: Oh.
1: Kay kung dili, dili mo na usaba ko ikaw uban. Adto na ko magtingkagul sa prisuhan.
0: Unsa?
2: ₱216,000 ang tanang utang ni Hector sa lima ka tao?
0: Mao ka na, mamu.
2: Oh, my lord. Okay ka iyang pabayron?
0: Uwa man siya'y trabaho. Kinsa man ang maabaga?
2: Bisan o sakadako, wa karabag yun makagunit sa kwartang giutang niya kang bisan kinsa, Josima. Unya ka nung ting bayad na kay prisuhon siya kung dili makabayad, ikay ang hasulon?
0: Mihangyo na ko kang Sir Dalton, mamu.
2: O kung sa maimong gihangyo sa tiguang?
0: Nga mo cash advance ko. Ug i-extend ko ang akong oras sa pagtrabaho. Ug aron nga makadungog sa tanan. May mga alahas man sab ko. Ipamaligya ko ang tanan. Mahinipusan sab kong kwarta. Idungag ko usab. Pero kinahanglan mo trabaho ug taas nga oras kang Sir Dalton aron sa dili pa matapos karong buwana. Kabayran na ni Hector ang tanan niyang utang.
2: Oh my lord.
0: Sayop man kini sa inyo pananaw ug pagtuo. Pero maokin ang usa sa ako mga obligasyon, dili ba? Isip asawa. Labaw sa bisan unsa, mahal ko si Hector. Kana ang rason nga tabangan ko siya.
2: Na, basta mahal gini mo ang tao, no? Bahalag unsaon ka. Bisa pag ihugas banga. Sa banga! Sa bangag, ngalawang kaayog, maunsa ka sa ilawang, kay wagyo, di gini mo igsapayan, basta kay buhato ni mong tanan, malipay lang ang tao nga imong gimahal. Unya, malipay na lang sa dayon ka eventually. Charot! Gugma pa more. E na may kamakabuhay, unagi ka daw, hugna pa lamang sa chapter 7, sa kaagi sa tong sender nga si Josie mga to nabati. Unya, uman sa pipila ka mga painomdom sa to pagbalik, ipadayon na to ang sumpay, kay napa ikatulog at tapos ang tipaka, nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Banut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka? ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Naayot ko.
7: Dagang salamat sab ka makabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner every day sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Sa mga wapa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa o mata ingredients, doon ay mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usan dahil sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay, nailhan na ang pampalasa bitaw sa kana ginagamit yung karasagaran sa pagluto. Unya, kasagaran sa makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, pero kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Kana. Nya, gawas ana ang oregano po, sikat sabna nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Ugdako sa kagtabang sa panglawas sa matag-usa. Kaya ang oregano ka makabuhay, dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kana asab nga tanom mismo, makahatag o bonggang-bongga nga katiwasayan kung sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Relieving, man ana. So, ang sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipauga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso. Ginagamit po na niya, dukdukon lang ng dahon na ng oregano. Aron nga, mudang itap-tapal dito sa imuhang paso, sa skin, o niya matibhangan na day ang sakit, o niya abtik na mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa inguniana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo ng lilaga ang oregano. Unya napay pagpanakit or paglabad sa imong uho, katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kaya ang dahon usab, imura ng dukdukon, ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas ana, ikaw gipaakbaron kag kana mga insekto. Nako, pantanggal sabnas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon, ibutang nimo dito sa affected nga area kung asa dapat gipaak sa insekto, inana, or ka nang napaakan na tusukan baron ka ganabitang scorpion minana or alakdan ganon mamaayo kay hubag baya na ya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak, na jud lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga mga anak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, bag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. Sa ubo. Oy, katong lahi itong gisgutan ng ugani kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod. Kanang ubo, kaman go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, maglisod kas pag ubo. Sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko. Sig balik-balik, ug usig, binana ba? Matabangan ni kaana, pinagis mo pag-inom. Sa gila, gaanga dahon sa oregano. Pwede usab nga imoram ng tunlon o sa kakutsara, ana. Kanabit ang fresh nga katas mismo sa dahon sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin. Ngayon, ana, matabangan gihapon ka, kabayan anang yung mga kondisyon. Kung imuhang itapal diha, ang gidukdok na dahon sa oregano. Unya ka upat ka beses sa kaadlaw paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Labi ng sakit na dyugay, murag kag mabungog, murag kag ganang, murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod. Hoy! Kanang gihapong dinukdok nga oregano nga dahon kanang katas ana maimong itambal sa affected gihapong nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo kana pipila lamang sa dagan kay nga mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kapsula. Kung nang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay na ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula nga napay lain-lain ng mga kaayuhan nga ikahatag sa itong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isipin mo hang food supplement.
8: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL Lama.
7: Kape, kape, kape. Unsa ba nang amatang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naa kay mapupo o makuha ang kaayuhan na binipisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon o kwartaan na. Mag-switch ka na sa atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito ng 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi agisagol. Giusa lang liya sa atuang kape. Tinatawag na ito itong kape og all-in-one. Ganon. Namagay uban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Og usa na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan. Sa itong panglawas, nadi ang ganoderma aplanatum. Doon yung mga binipisyo sa ato ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. Na yung mga protina diha nga muabot og 20% hagtod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganin mo sa karne, sa isda o baka sa itlog ka makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa ganoderma. Pero pantay lang as in level lang ang protina nga naa diha sa ganoderma. Ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas daghan ang vitamin nga A sa ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamati, sa saging, sa mansanas. Pero ako mag-ingon nga ipagkaon og repolyo, carrots and everything. Pero kanang sa daghan ana, usa lang na tanan sa ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium. Huwag ingon man vitamins B, C, o D nga makuha na ito sa ganoderma. Bonggang-bongga, kana palang daan, okay na, di ba? Pinagituhuan usab na makahatag ang ganoderma o resistensya batok sa dagang mga balatian o sakit sa lawas sama sa tumor o cancer kamakabuhay. Ang lentinus o ganoderma, duha lamang ka na sa mga kabuti, kumbaga, sa pagkakaroon. Nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisa ana isip medicinal mushrooms. Tanang ganoderma, walay cholesterol, ug-ubos lamang ang calories. Manang bongga para sa mga taong nagkaedad na o sa mga taong grabe na gid kabugat ang timbang. So bonggang-bongga ang ganoderma. And again, ang ganoderma ka makabuhay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape nga ginatawag natog all-in-one, ang ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Munang pagtimpla na, everyday pag-inom, sa ato ang kape. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Bumika. Nagang salamat ka Makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Baku.
2: And now, kamakabuhay, niya nang sumpay ang ikatulog at tapusang tipakanga parte sa Chapter 7 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima Avti. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Halimbawa, ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya, maisalba ko lang si Hector sa kanyang malaking pagkakautang. At nagawa ko naman po sa tulong na rin ni Sir Dalton. Ang aking matandang amo na rin kasi ang bumili ng aking mga alahas. Pinahiram pa ako ng malaking halaga ng pera. At nabayaran nga ni Hector ang kanyang lahat ng utang. Galit na galit naman po ang kanyang ama sa aking pagpapaalipin at pagpapautu-umano sa kanya.
1: Gipaundayunan mo ang kaabusado sa akong anak, Josima. Mao man bitaw nga migara, nagpatuyang sa pagpasakit nimo kay dawat sa dawat ka lang sa tanan.
0: Pafredo,
1: usahay bitaw makasulti ko nga dili na ang akong anak kasi Hector ang maysa ni ining tanan, kundi lakip na ikaw.
0: Ha?
1: Kay dili di ay. Kay kung makabao ka palang untang mo balibad, musuki, musukol o mupadayag sa imong bahin, dili ka ingno ni ini sa kong anak. Naibaw na ko sa iyang kasalbahis. Pero may samot tungod sa imong kabuutan nga wa nasab sa lugar.
0: Unsa?
1: O kung magdayon ka nga ingon ini, gawas gamang wintas kagbukog tungod sa konsemisyon, maupagyod kini ang muhatod kanimo sa imong kamatayon.

0: Hinoktok maguka dyan si Ma. Ngano ka? Unsa may imong gihuna-huna? Or should I say, kinsa ang imong gihuna-huna? Naguna-huna ako sa akong kaugalingon, Mamo. Og ni Hector. Ha? Dagang katuigan na nga gigugol ko uban kang Hector. Nagmahal ko. Nahigugma ko. Nagpangga ko. Nagsakripisyo ko. Onya? Karon ko lang nauna-una. Karon ko lang sa batiha. Ang unsa? Samtang kanang tanang gibuhat ko para kang Hector. Labi na ang pagpasaylo niya sa tanang pagpasakit niya na ako bisan wa siya mangayog pasaylo. Nauna-una ko. Inanay sabi ay nga nahanaw ang tinuod nga kahulugan sa akong tibuok na pagkatao. Onsa? Og karon lang sab ko makapangutana sa akong kaugalingon. Unsao naman lang tuod kung mahurot na ko. Unsao naman lang kung wala na ko ikahatag. Asa ko pa ingon. Asa ko puniton. Unsay akong sagkuan.
1: Josima.

0: Wa kay tingog-tingog sukad ganya uli ka.
1: Gikapoy lang ko sa biyahe, Hector.
0: Pero nakamatikod ko. Permi ka mo pasiplat na ako. Ngano?
1: Ha?
0: May isulti ka na ako. May problema ba?
1: May ipangutan ako nimo.
0: Unsa ka na?
1: Makatarunganon pa ba kining pagpaulipon ko sa kong gugma? Diha nimo, Hector?
0: Oh, Josima.

Atun sali po nasagutin ni Hector ang aking katanungan noon. Iniba po niya ang usapan. Pero masakit ang sinabi niya bago niya na-divert ang lahat. Ang sinabi niya, nagdadrama na naman daw ako. At ang babae o manong nagdadrama ay gaga. Masakit po yun kahit yun lang ang sinabi niya. Sa kanya ako tinalikuran at pumasok na ng kwarto. Naiwan po ako noong tulala at huli na na mapagtanto ko, basa na ang aking pisngi sa aking mga luha.

0: Sa makabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati. Kaya natibok ang chapter 7 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Pero, wak pa mi end dito ang story. Ah. Sundan niya po na itong paminaw ng sumpay sa iyong revelasyon sa masunod pang episode sa itong tulumanon. Pero, unia human sa pipila ka mga painumdom abdik na mamalik tadayon araw itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga kinatibok ang chapter 7 sa iyong kasaysayan. Kanang tanan, dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug base nito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad. Nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
6: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot o 230/160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Pang findings sa sakit, stage 2, coronary artery disease. Every now and then, kihangat ang hihak lang ko. Ang akong heart, namay mo, tusok-tusok. Mo din ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tumaran ako makabuhay, kaloy sa Diyos, good karon. Buhi pa man day ko. Una, pasalamat yun ko nga tinuod nga kaning ESL makabuhay. Mabuhay pa ko. Salamat yun.
1: Magandang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip iyang dietary supplement. Unya nakagbatya gid siya kaayuhan sa iyang balatian pinagi sa pag-inom ug pagtumar sa ato ang kapsula nga daghan kay ingredients. Muna usapin ko'y paabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Kay kay sama na sa kung always nga isulti dagang kay mga ingredients nga naadihab. Sa pagbalik-balik ko na kun igud mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus capsule. Sama ini na apay sambong naadiha ang sambong. Ang sambong manggod pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So, sa ka-research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na kamatang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So, sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So ibig sabihin, dili na kaepektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na ang makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan nimo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So bisan pag murag ako kay ng kahasol siguro sa imong paminsan, pero ang importante makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya ang sambong ka makabuhay makatabang usab para matibhangan ang paghubag, tawagan na pagmanasba, kanang edema, tungod sa pag-retain sa fluids ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang pati sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay, pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga atong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay, mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa tong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanat. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga tumakuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab nga mga ingredients nga giusa lamang diha sa atong kapsula. So usa pay mo gipaabot tumay na everyday mo ang partner everyday para naa kay ipanagang sa mga nagkadaiya nga mga bacteria o mga virus o mga sakit. O kung doon na kay mga sakit, inanayo nato ang pagwagtangan na sa imong sistema para mabalik ang imong kahimsog. So inum na sa EXL Makabuhay Plus capsule, isip pa mong dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Dagang salamat and we are so back sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Ay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang bugtong kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus capsule, kung ikaw adult na diha, usang ito sa duha lamang kakapsula everyday. Ni ang tubig ng imong pag-aimnon ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa nga tambal imong inumon or bisan unsa pa nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, mas daghanon na ito ang dosage, mamahimo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aimnon sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na tong partner sa ato ang pangadoadlaw nga pagkinabuhi ang ato ang EXL. Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ato pag-inom sa atong kape ang EXL. Coffee Mix. 17 in 1.

0: San o- mga taga Butuan, dagang salamat sa pagpamilang mga taga Siargao, thank you din. Mga taga Surigao, salamat. Mga taga CDO, mga taga Bukidnon, sa Tibok Davao Region, nga naminaw sa atong tulumanon, maraming salamat po, kamakabuhay. And syempre, kayo na mataigong panahon, pero before tama namilit, miyaw sa atong espesyal nga mensahe today. Matod pa, kamakabuhay. Kung mahigugmaon ka sa salapi or sa kwarta, dili ka gayod matagbaw, ana. Kung mangandoy ka, nga madato. Kanang special nga mensahe itong mabasa sa Ecclesiastes 5, versikulo 10. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Kiss Pandesal, mga ka-Kiss at Kiss FM 5:39 in the morning. Mga ka-Kiss, good morning and happy Friday weekend. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na doon. Medyo ulan ang palibot karon nato mga ka-Kiss. Na yung mga nasinatin na ito mga taligsik, ginagmay. Yung hangin ang palibot ning sugo na sa gabugnaw ang palibot mga ka-Kiss. So, dapat magandam ta. Sa ato mga biyahe, dapat natay panangga sa ulan and take vitamins every day. Para iwas sakit, iwas sa mga unsa pa ng uban nga dali rata matakdan o ganing mga cold nga virus, di ba? Yes, dapat proteksyonan atong kaugalingon mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga naminaw nato karon. Good morning sa tanang mga naka-live streaming online, sa tanan mga naka-duty karong mga orasa, sa tanang mga guard o duty, sa tanang mga frontliners nato nga naminaw karon. And good morning to SG Money sa Hulan and sa tanang mga taga Dalikyat 24 oras sa tanang mga branch nila. And also ni, yes, good morning ni Jonathan Telmo and sa tanang mga taga Imap Lying In Clinic. May papaminaw niyong tanan diha sa tanang mga ka-Kiss. And also good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. Yes, to Bro Bernard Poliscas Jr. and sa tanang mga taga Pema Toda sa iyo ganing mata. Kayod sa trabaho, matag-adlaw at mga pinalagang drivers. Mga ka-Kiss, bugnaw o uwan o init ang masinati nila sa ilang pagbiyahe kanunay. And amping lang kanunay ha. And ay kalimot o pag-inom sa vitamins kada adlaw. And kaon o mga healthy foods. Muna'y pinakanindot mga ka-Kiss. So, ato mga ka-Kiss na doon ha. Yes nga, naminaw karon sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga nag-andam na sila mga pamahaw diha. Yes, karong mga orasa, mga ka-Kiss. 5:41 in the morning. Here's something from Moonstar 88, Migraine on Kiss FM. Kiss Pandesal.

The New Kiss FM 102.3546 in the morning. At ang ikaroon tataon ha, itong latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Yes, and atong tanawon karon i-check karon kung kumusta itong mga itong weather karon panahon na, mga kakis, kay medyo dag-um yun. Dag-um itong palibot, mga kakis. Ha? Amping lang takanunay sa itong mga biyahe diha. And so bro, Bernard Policias Jr., request na kuno siya song sa ganito yung request ni mo, bro. Katong YMCA. Yes, YMCA. Amping niya, bro. And to bro, Bernard Policias Jr. O siya mga kauban niya, mga tri-cab drivers sa Pema Toda. May pagpaminaw niyon tanan niya. Yes, it's 5:47 in the morning. 5:47 in the morning, mga kakis. Buntag na. Andam sa iyong mga pamahaw niya. Andam sa iyong mga dadunon padulong sa iyon, tagsa-tagsa ka trabaho, tagsa ka eskwela niya, tagsa ka mga tulunghaan, itong mga estudyante na ito niya, itong mga workers, itong mga teachers, good morning! Mayong pagpamahaw niyong tanan niya, apila in town ko. Yes, good morning! Sa tanan niya, sayaw-sayaw sa ta, exercising sa iyong kabuntagon, mga kakis.

0: The new Kiss FM 102.3 551 in the morning, mga ka-Kiss. Atong paminawon karon ang latest weather update today gikan sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Ato i-check karon kung kumusta na ang atong panahon karon, mga ka-Kiss. And atong paminawon karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ano yung akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon niya po na itong nag-imutor o gibantayan kining mong bagyo nga si Quiapo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa ito, Precalcite kong bulletin number 8 para sa bagyo nga si Quiapo. Ang bagyo nga si Quiapo nag-intensify kini o nahimo na kining usa ka tropical storm kategori. Manang akas pagkakaroon, ginganlan na siya o tropical storm nga si Quiapo nga doon na international name na si Noel. Samtang nag-airo kini, karong mga panahon na, paingon na ditong napita sa may toward extreme northern Luzon. Sa may alas 4 sa sayo sa kabutagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical storm nga si Quiapo gibanabana kini basis na ng available nga mga data ana kini may mutang sa 345 km east of Apari, Cagayan o ana kini sa coordinate nga 18.2 degrees north 124.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon nga bukabat ngadto na sa 65 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kini gastinis o paghuros hangin ng pagkabat ng tuna. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan, amin ng kasagpan, or west-northwestward, nga doon na igikuskon sa pag-airog 30 km matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to gale force wind extend outward up to 450 km from the center. Base sa track forecast sa Maung Bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakin sa coastal water of Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Ugma sa alas 2 sa hapon. Samtang unya sa alas 2 sa hapon. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anakin sa 230 km west of Basco, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakin sa 480 km west, northwest of Itbayat, Batanes, o nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Tungod nining mong bagyo o tungod nining mong tropical storm nga si Quiapo, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kinin ditong dapita sa may Batanes, the northern portion of mainland Cagayan, lakip na sa ang Babuyan Islands, o lakip na sa ang northern portion of Ilocos Norte. Yan yung mga lugraha under tropical cyclone wind signal number 2, makasinati ni hangin nga makasukad sa 62 ug ngadto na sa 88 km matagtak na. Potential LFAC of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang tropical cyclone wind signal number 1, isa usab ditong napita sa may race of mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, race of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ug lakip na sa ang northern and central portion of Aurora. Kining mga lugar under tropical cyclone wind signal number 1, makasinati og hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km matagtak na. Potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Gumikan sa maong bagyo nga si tropical storm nga si Quiapo, ang southwest monsoon o ang hangin habagat nga ginhan sa maong bagyo nga si Quiapo magdalane og strong to gale force gas. Strong to gale force gas over the following areas, especially in coastal and upland areas exposed to wind. Karong adlaw, most of the country or dakip na sab din ni sa tong probinsya sa Bohol. Samtang og mga adlaw, most of Luzon and Visayas, Zamboanga del Norte ug Davao Oriental, samtang karong Domingo, Ilocos region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ug Calayan Islands. Samtang ang track outlook sa among bagyo, kining maong bagyo nga si Quiapo or tropical storm nga si Quiapo padayon kini nagairog moving west northwestward until tomorrow towards the Luzon Strait before turning northwestward to northward. On the track, on the forecast track, the center of Quiapo may fast close to the northeastern portion of mainland Cagayan between this morning and afternoon. Then pass very close to or make landfall in the vicinity of Babuyan Island between this afternoon and evening. In the forecast, the bagyo, okay, mo nga tropical storm nga si Quiapo, base sa forecast, it possibly kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility ug maadlaw sa buntag. Samtang sa abang bahin, ang adlaw, ang atuang temperatura karong panahon na, diri sa atong dapit, magasukad sa 20 5 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa Kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6 city sa Kapunon. Dinay lang kutob, kininagikan sa Diyos Tipagasa, Albuquerque, Borda Station, Unidad Samar, Mayong Buntag.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Wednesday!

The new Kiss FM 102.3 is 6:14 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada, and sa tanang mga ka-Kiss na to diyan, nga online streaming to Salamanca, Nita. And good morning sa tanang mga taga Lindaville Phase 1, nga na Minaw sa Garundiha. And also good morning sa tanang mga ka-Kiss na to. Sa tanang mga ka-Kiss na to, nga naka-tune in sa Kiss FM, may papaminaw di ay sa tanang mga nang biyahe karong mga orasa atong mga drivers diya. And good morning sa tanang mga ka-Kiss diya sa Manga Fishport, Manga Public Market, sa tanang mga naglatad sila mga paninda diya. Good morning yung tanang maing pagpaminaw sa tanang mga ka-Kiss na to, nga naka-tune in sa Kiss FM diya sa Totolan is Daan. Yes, good morning sa ato mga pinalanggang manindahay diha. It's 6:15 in the morning, mga ka-Kiss.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga ka-KISS.
3: Sa mga kabaranggayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. KISS FM.
5: KISS Pandesal.

0: Ay, kalimot, mga produkto sa EXL, magkabuhay niya karama palit yung mga suking butika o dirisan sa ato ang radio station sa KISS 1023. Diinting straight tagbilan ng siri ang all-in-one skincare oil. Alang ka na sa mga dinali ang paghupay sa mga klase-klase sa KISS tong lawasan. Iha Plus, produkto sa EXL, makabuhay.
1: Excellent health, excellent life, EXL, makabuhay plus.
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gig ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Tagna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras atong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The five-star band. And the center stage band. July 24, Friday, 7 p.m. onward at L-Star Diners, Seafoods and Grill.

ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali.

0: E og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy og Paz Distribution.

0: ang siyudad sa Tagbilaran.
1: Kapitan Hill Bulotaulo de Barangay Sungkulan Dawis nanawagan sa suspek sa pagpamunal gamit ang batuta. Surrender na de Kapulisan sa Dawis.
0: Sa balitang regional, napo ka mga barangay dito sa Dakbayan sa Sugbo, gibaha tungo sa pagbunok sa uwan da sa habagat.
1: Sa kauluhan, kaguliang ukon na catering request ni Vice President Saras pagkaon sa defense team, ipasura sinado.
0: Nagsulti sa telepono sila si Presidente Bongbong Marcos o US President Donald Trump kabahin sa pangkalibutanong ekonomiya o sa siguridad.
1: Sa gawas sa nasod, patay o sa kamayor diya sa usas mga lugar des Mexico. Dito mismo po sila sa Municipal Hall.
0: Sa paugnat sa kusog sa natal sa tennis, opisyal ng musalmot si Pinay tennis player Alex Ayala sa main row sa US Open 2026. Sa balitang artista, naaksidente ang bana sa aktres nga si Rita Avila.
1: Mga ito mga uluhan sa ato mga balita ang kumpleto detalye sa mabubalik. Giselle!

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinis atong lapit. Grabing uwan ang masinati itong lalawigan karong adlaw tungod kini sa bagyong Quiapo atong paminawon. Ang pinaka-latest nga update sa bagyong Quiapo gikan ni Leonard Samars Pagasa. May butag nimo diha, Mr. Samar.
1: Mayang buntag usag pa nimo Sir Arnold, ingon man Ma'am Glay o ingon man sa tanan nato nga mga suking ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kini mong bagyo nga si Quiapo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nga naa sa east of Apari, Cagayan. Samtang kini mong bagyo nga si Quiapo nag-intensify kini og nahimo na kini usa ka tropical storm category nga dunay pangalan nga tropical storm nga si Quiapo nga dunay international name nga si Noel. Samtang padayon kini nga nagairog paduol ngadto sa extreme northern Luzon. Samtang sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga si Quiapo gibana kini basis sa nang available nga mga data ana kini mahimutang sa 345 km east of Apari, Cagayan o ana kini sa coordinate na 18.2 degrees north 124.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga pagkabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o gadoon na kinigastinis o paghuros hangin ng bukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon na gikuskon sa pagirog 30 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind is strong to gale force wind extend outward up to 450 km from the center or radius. Samtang ato ang track forecast sa mong bagyo unya sa alas 2 sa hapon anakini sa coastal water of Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Samtang ugma sa alas 2 sa 6 sa kabuntagon anakini sa 230 km west of Basco, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon anakini sa 480 km west northwest of Itmayat, Batanes o nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang tungod ni maong bagyo, tungod na ni maong tropical storm nga si Quiapo, padayon ta nga dunay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal na berto, giisa kini ditong lapita sa may Batanes, the northern portion of mainland Cagayan, ug lakip na usab ang Babuyan Islands, ug ingon man usab ang northern portion of Ilocos Norte. Kining mga lugar ha, makasinatig hangin nga magasukad sa 62 pataas nga ito na sa 88 km matagtak na. O kini, potential impact sa iyang wind, minor to moderate threat to life and property. Samtang for tropical cyclone wind signal number 1, giisa usab ditong dapita sa may Ruiz of Mainland, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ruiz of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the northern and central portion of Aurora. Kining mga lugar makasinatig hangin nga magasukad sa 39 pataas ngadto na sa 61 km matagtak na. Potential impacts of winds minimal to minor threat to life and property. Tungod sa maong bagyo, ginhans niya ang gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Ang habagat nagdala og strong to gale force gas karong mga panahon na. Sa mga lugar karong adlaw, most of the country ug lakip na usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug mga adlaw, most of Luzon, most of Visayas, Zamboanga del Norte ug Davao Oriental. Samtang ang track intensity outlook sa maong bagyo, kaning maong bagyo si Quiapo on the forecast track, the center of tropical storm nga si Quiapo may pass close to northeastern portion of mainland Cagayan karong between karong buntag or sa hapon, unyang hapon. Then mo pass ni very close or make landfall in the vicinity of Babuyan Islands between unyang hapon or unyang gabi. Then mo gawas ni sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Tungod nining maong bagyo nga si Quiapo, padayon niya nga ginhance kining maong habagat, samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug lakip na usab ang mga bahin sa Central Visayas, Eastern Visayas ug lakip na usab dito na bitas sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kitag madag-umon ng kalangitan o adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang usab ang atong kadagatan, expected na ta karong mga panahon na doon na tayo gitawag na ito o gustiness, strong to gale force gas nga expected diri sa ato sa probinsya sa Bohol o lakip na usab mostly sa tibuok nasod. Mao na nga karong mga panahon na, giyawag dyan ang tanan labi na katong mga gagmeng sa kinang pangdagat o ato ang katong mga ato ang mga igsuon nga mga mangingisda. Dili jud sila mo kumpiyansa karong mga panahon na, although wala tayo gale warning, pero expected na ito nga doon natin mga gas tinis karong mga panahon na or doon natin kalit nga paghuros sa hangin, gumikan sa hangin nga habagat nga ginhan sa maong bagyo nga si Quiapo. Samtang dinis atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa kabutagon o musalop sa kini sa may alas 6 city sa kapunon. Dinila ng kotob, kini nag-iikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: 25 minutos pasado alas 7, dinis sa pag-DYRD Breakfast News.
3: Good morning ni Ma'am Lina Pasco, lang lalasiya, Tony Lasiangan. Nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook. O usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir John Maraginot, o si Sir Mark Pernia. Iprioridad karon sa Kapitolyo o pribadong sektor ang pag-apil sa mga travel marts o pagtanyag o diskwento sa mga hotel o resorts aron mulagsik o balik ang turismo sa probinsya sa Bohol. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Padayong naningkamot ang provincial government sa Bohol ug ang pribadong sektor sa turismo aron mapadayon ang pagbisita sa mga domestic o foreign tourists sa lalawigan bisan pa man sa pagkunhod sa tourist arrival sa milabayng mga buwan hangtod karon. Matod ni Attorney Lucas Nodag, chairperson sa Provincial Tourism Council, maguhay lang nagdigom ang konseho aron hisgutan ang mga satihiyag lakang nga makatabang sa pagpalig-on ug pag-usab sa industriya sa turismo sa Bohol. Suma niya usa sa mga prioridad sa PTC ang mas aktibong promosyon sa Bohol pinaagi sa pag-apil sa mga nagkadayang travel marts, dili lamang sa national level, kundi hangtod sa regional o local ng mga kalihukan.
5: Ang mga kuan, ang mga travel marts, dili lang kadtong usual nga sa Manila, Rabitao. So we will be joining travel marts po nga regional nasa Cebu, nasa Mindanao. Nga plano gani nga mo join po o kanang na ay travel mart po sa Baguio. Kay mo cover po na sa mga kwan kanang travelers from northern o mga middle kanang central Luzon ba.
4: Lakip ni ini ang gikatak ng local travel mart nga ipahigayon gikan sa Hulyo 29 hangtod 31 diha sa Islanda City Mall sa Tagbilaran City isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo karong tuiga. Usa-usab sa mga highlights sa local travel mart ang pagpahibaw sa mga special nga diskwento o promotional offers nga ihatag sa mga hotel o resorts alang sa mga bulanon aron mas daghan ang makapahimos sa lokal nga turismo.
5: I-announce po na sa travel mart kini mga special offers for locals.
4: Okay. Bulanon. Taga-Bohol.
5: Oh, maragnay special price ang mga bulanon ba?
4: Gawa sa Travel Mart, parayon usab ang gipakusgan sa PTC ang promosyon sa mga bagong destinasyon sa lalawigan. Lakip na ang raha si Katuna Protected Landscape sa lungsod sa Bilar. Amato ninunag usa sa mga paboritong bisitahon sa mga daghang turista gikan sa Europe. Giangkon ninunag dili lamang ang Bohol ang nakaangkon sa paggunhol sa tourist arrival kundili ang ubang destinasyon sa nasod tungod sa mga epekto sa nagpadayong tensyon o kagubot sa Middle East nga nakaapekto sa international travel.
5: Traditionally, tingmingawad na jud ni, dili lang din is Bohol, pero yung sabot pa jud tungod sa Middle East war nga ni mahal bitaw ang pasahe, so ang airfare, and then ang mga travelers po nga labi na ng mga gikag Europe, maagi maguna sila sa Middle East or mugamit og Middle Eastern Airlines bitaw, so na-disrupt ng schedule ana, unya, mahal ang pasahe, so maraog, listen sa ato, low priority ni mo ng travel kayo, unahon ni mo ng...
4: Samtang iklaro sa niya, nga dili 59% 100% ang paghagba sa arrival karong tuiga base na usab sa pagpaklaro sa Department of Tourism Region 7 tungod kay duna pay mga tourism facility nga wa pa maghatag og report. Bisan pa niini gipasiugdan niya nga wala mohunong ang Provincial Tourism Council sa pagpangita og mga bag-ong pamaagi og inisyatibo aron mapadayon ang kalihukan sa turismo ug madasig pag-usab ang pagbisita sa mga turista dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning sa mga viewers nato diha sa YouTube watching the breakfast news. The Chofani Malayaw, good morning. Si Moonlight Puppet diha sa lungsod sa Sevilla. O niya, sa mga adunay Smart TV, ay kalimot, i-like o niya, i-follow. Ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Mas sayon ang pagsubay usab sa mga kasaligan o niya, pinaka-bagong balita direkta sa inyo ha, mga telebisyon. Sa ato ang police report na sakbit kagahapon, ang kapin sa 2.5 billion, kud million pesos. Ang kandidat sa Cebu atol kinis bypass operation dia sa barangay Bansa sa hinimo kini sa Provincial Drug Enforcement Unit. Atong paminawon ang kompletong detalye si Alagad Willie Maestrado.
6: Kapin sa 2.5 million kapisos ang kandidat sa Cebu nga nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kay kahapon sa hapon. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Roberto Pahang, 31 anyos, Ulitaw alias Ihid, uga lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Mansasa ning syudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa hapon ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Nobel Padernal uga Police Lieutenant Dave Sorio, nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Mansasa. Nasundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Arvin Bisara o Barangay Kagawad Perom Carl Tumi Alminye sa Barangay Mansasa o gasakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit niini o usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 12,000 kapisos. Pagtunol sa gigatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon niini. Laing pito ka mga dagong putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 375 kagramo o gana sa standard drug price mukaba tanan ngadto sa 2,550,000 kapisos. Aminado ang ikatahapan nga iya ang mga Cebu nga gidiliber sa iya ha, gikan sa kauluhan pinagi sa pagkontrol niini diha sulod sa prisuhan sa Barangay Kabawan. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Roberto Pahang. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Felisa Minyo. Nagtanaw gikan sa Purok 2, Sagnap, Luway, Bohol. Yuki Yuki nagtanaw live gikan sa Maribohok. Vicky Kurib Inte nagtanaw pod sa DYRD Facebook. Dore Rontalirin nagtanaw. Usab si Fe Mokada Malimot is watching. Si Mabiti Humawi nagtanaw pod og si Wanits Narisma Ugatis Prima. Gidugok sa mga bulanon ang paglusa sa binting bigas mayroon na da sa Plaza Rizal sa syudad sa Tagbilaran isip kabahin sa Rice for All program sa Department of Agriculture nga gipatuman sa Provincial Government of Bohol pinaagi sa buhatan sa agrikultura. Karong tuiga, gipalapdan ang programa gikan sa 7 ka mga LGU ngadto sa tanang 47 ka mga lungsod ug usa ka dakbayan sa Bohol. Gitagana ang 24 million pesos alang sa pagpatuman niini nga gilauman nga makabenepisyo sa dulaan 120,000 ka mga bulanon, lakip ang mga indigent families, senior citizens, PWDs, solo parents o mga kabus nga katawhan. Aron masiguro ang padayon nga supply sa barato nga bugas, may pirma o memorandum of agreement ang Provincial Government sa Bohol o ang Food Terminal Incorporated kung FTI. Matod sa kagamhan ng panalawigan, ang programa kabahin sa ilang paningkamot sa pagpalig-on sa food security, pinaagi sa paghatag og di kalidad og mas makaya nga bungas samtang gisuportahan usab ang mga mag-uuma og lokal nga katilingban sa probinsya sa Bohol.
0: May apilar ang Batuan Municipal Police Station sa publiko nga maglikay sa pagpakailap og dili verified information sa social media. Labi na, may kalabutan kini sa gingon mga hulga sa pagpamusil sa mga eskwelahan tungod kay kini mahimong hinungdan sa kalisang usab sa atong komunidad. Sa ilahang pahibaw, giingon sa kapulisan nga adunay nagpakailap diha sa social media nga nagahisgot kini og hulga sa pagpamusil sa mga eskwelahan, lakip na ang mga tunghaan diha sa maong lungsod sa Batuan. Gipasabot usab sa Batuan PNP nga imbis makatabang ang way pag-verify o niya dili i-share mo mga mensahe, mahimo lamang kini nga hinungdan sa panex publiko. Gipainumduman sab nga mahimong adunay mga prank o binuang nga mosakay sa kahadlok sa katawhan. Busa importante nga susihon una ang kamaturan sa maong impormasyon. O gabisan pa nini, ipasalig usab ang Batuan PNP nga magpabilin silang magbinantayon, alerto sab aron na siguro ang kaluwasan sa mga eskwelahan sa Tibuka Lungsod. Giyawag sab sa kapulisan publiko dayong i-report ang bisan unsang kadudahang mga lihok o bagha impormasyon na itungo sa mga responsable sa paghimo o mga pagpakailap sa maong mga hulga aron usab sila maaksyonan niya mapasakaan kining tukmang kaso.
3: Good morning ni Ma'am Delia Chua. Nga naminaw karon diha sa Taluto, Ma'am Zinoy o Ma'am Chema de las Heras. Gipadayag ni Katigbian Mayor Binci Oliva ang iyang mga rekomendasyon ngadto sa DepEd ato sa hearing sa Senate Committee on Basic Education aron mapaspas ang pagtukod o classrooms ug masulbad ang paghuos sa classroom dinhi sa atong nasod. Gisugyot ni Oliva nga taga no mas dakong gahom ang DepEd Regional Directors o Schools Division Superintendents sa pag-aprobar sa classroom projects, himuong hiniusa sa DepEd o LGUs ang inspection og validation o gataga no mas dakong gibug-aton ang resolusyon sa local school board. Iyang gihangyo usab nga ripasuhon ang requisitos alang sa mga lote nga tukuran o classrooms aron malikayan ang dugang kalangan. Ipaisugda kung gipasiugda usab sa mayor nga napamatud-an na sa mga LGU ang ilang katakus sa pagpatuman sa dakong infrastruktura ug angay silang saligan sa pagpatuman sa proyekto sa lawak sa ringan.
0: 37 minutos pasado alas 7:30 sa atong Adiwardi Breakfast News. Ito kinaysa, may tinguha sa Island City Mall.

0: Balik sa itong mga balita, dinhis atong dapit. Lungsod sa Katigbian, mo'y kinaunhang lungsod sa itong lalawigan nga nagatukod kiniga Bahay Pag-asa. Alang kinis, mga bata nga nakalapas sa balaod. Atong paminaon si Zera Arcayena.
1: Ang lokal nga kagamhanan sa Katigbian nagtukod og pasilidad subay sa balaod alang sa mga bata nga nakalapas sa balaod. Si Katigbian Mayor Benji Oliva nga hinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hulyo 23, miingon nga gitukod ang Bahay Pag-asa Center alang sa rehabilitation og intervention sa mga children in conflict with the law o CICLs. Ang pasilidad nga nahimutang sa Barangay Poblasyon Weste kasamtangan nga gipuy-an sa pipila ka mga bata nga nakalapas sa balaod o gitawag na CICL. Si Oliva miingon nga abli 24 oras ang pasilidad nga higpit ang seguridad gipadagan sa lokal na kagamhanan. Hangtod sa 15 ka CICL ra ang pinakadaghan nga pwede masulod sa Bahay Pag-asa Center. Gibutyag ni Oliva nga pipila na kalungsod ang gustong makigsabot nga mabutang ang ilang mga CICL apan dili pa mudawat ang LGU aron matutukan ang sitwasyon sa mga CICL sa Katigbian. Dugang pa niya nga naningkamot ang lokal nga kagamhanan nga makompleto ang mga panginahanglanon alang sa Bahay Pag-asa Center. Ang pagtukod sa Bahay Pag-asa gimando kini sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act of 2006 aron nga adunay pasilidad nga dadaan sa mga CICLs alang sa rehabilitation ug intervention. Gikan diri sa lungsod sa Katigbian kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Opisyal nang gisubhan ang agility Bohol diha sa Old Airport samtang gilaw man usab nga daghan mga bulanon ang makatrabaho. Ato paminaw ng kompletong detalye si Alaga Dalen Duidora.
2: Opisyal nang ginugarahan ang Sagility Bohol sa Old Airport Compound ang umaabot nga Bohol Business Park isip kabahin sa pagsaulog sa ika-172 nga Bohol Day ni adtong adlaw nga Miyerkules. Ang pag-abli sa kumpanya giisip nga usa ka mahinungdanong lakang sa pagpaligon sa partnership tali sa provincial government sa Bohol ug sa pribadong sektor nga gilaumang magbukas og dugang oportunidad sa panarbaho alang sa mga bulanon. Ang Sagility usa ka global healthcare business process outsourcing kon BPO company nga naghatag og customer service, healthcare support, claims management, clinical og back office service alang sa mga kumpanya sa healthcare ilabi na sa Estados Unidos uban sa libuan ka mga empleyado sa nagkadiang nasod na ilhan kini isip usa ka dakong healthcare outsourcing providers sa kalibutan. Matod ni Gobernador Ari Sumintado, pinaagi sa pag-abot sa Sagility sa Bohol, mas daghang mga bulanon ang makakita og trabaho sa ilang kagulingong probinsya kadi na kinahanglang mularga aron mangitag panginabuyan. Gitamugan ang inaugurasyon sa mga opisyalis sa Sagility o opisyalis sa provincial government. Gilauman sa provincial government sa Bohol ang maong investment makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya o pagpalig-on sa tumong sa lalawigan nga mamahimong usa ka smart, resilient, inclusive o globally competitive nga probinsya. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Abreu Galio Barbaruna, nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matarines natanaw live gikan sa Australia. Patrick Panong Ridolia nagtanaw pod gikan sa De La Paz Cortez og Teresita Rabanal Acero. Nakahatag og punto sa House Prosecution Panel ang cross examination sa depensa kang NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial kabahin sa pamahulga nga gitukis sa impeachment court si retired Police General Edgardo Inking sa impeachment watch ni adtong Miyerkules. Miingon nga ni bumirang sa depensa ang cross-examination ni Attorney Mark Finluan kang Melvin Matibag. Kinihuman nga nakahatag og higayon kang Matibag ang pag-explicar nga consummated o nahimo ni Presidente kun Vice Presidente Sara Duterte ang pagpanghulga nga tukang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
4: Ang depensa mi sulay o guba sa credibility ni Director Matibag tungod kay ang iyang asawa usa man sa mga congresspersons nga miendorso sa impeachment complaints.
5: Yeah. Ang napansin na obserbahan po nako ganina nga naapoy mga no naningkamot ang defense no to mo na siya ma-achieve nila yung purpose to discredit the witness and naapoy mga nasulti niya nga ni bumirang no nahimuhin ng opportunidad para sa witness to emphasize ang katong case sa prosecution no sama atong nagisgot sa betrayal of public trust.
4: Oh, taas to
5: so kung nangutana ka na imo gitagagigayon siya nga public trust, although sa direct gipakita na niya na reiterate sa direct mga gipakita itong pattern, di ba? Katong pattern of behavior.
3: Pamahayag ni retired Police General Edgardo Engking. Nat sa kusog, opisyal nga gibuksan kagahapon ang pickleball arena sa gipanag-iya sa lab construction, samtang gitinguha nga mamahimong pickleball hub sa Pilipinas ang syudad sa Tagbilaran. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
6: Official na nga gibuksan kagahapon adlaw ang Pickleball Arena nga gibanag-iya sa lab construction sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ibangunahan sa tag-iya sa lab construction, magtiayong Buboy ug Lilia Labunog ang grand opening sa world-class facility. Uba nila ni Tagbilaran City Mayor Genia, First District Congressman John Desniliap, John Maraginot nga nirepresentar ni Governor Aris Mintado, Bohol Chamber of Commerce and Industry President Stephen Lim, pipila ka mga magpapatigayon, Bohol Bankers officials o mga pickleball players. Si Rodrigo Labunog, tagiya sa Pickleball, ingon nga abli kada adlaw ang arena gikan sa lasay sa buntag hangtod sa alas 12 sa tungang gabi o kini online booking.
7: Monday to Sunday open ta, starting ta from 6 a.m. to 12 midnight. So whole day is open. Atong arena is kare 4 courts is daily rate ato is 400 and at peak hours starting 2 p.m. is nata sa 450 to para to 12 midnight ang rate. And sa ato sa court side is sa morning 375 and then starting 2 p.m. gyapon peak time is 400 per hour. Simple naman ato mga rules po siguro sir, like proper attire and kwan rubber shoes and pinaka importante siguro is kadang malingaw lang diyan tatanan.
6: Si Mayor Genia sa iyong bahin ni padayag og suporta ug pasalamat sa pamilya Labunog sa pagtugod sa world class nga pasilidad alang sa nagadako nga popularidad sa mundula. Gipadayag sa mayor ang pangandoy nga mahimong pickleball hub sa Pilipinas ang Tagbilaran City.
8: Sports tourism in the province of Bohol, but to make Tagbilaran City a pickle hub of the Philippines. Mawin na ako ang boy na deep-land national tournaments ang atong buhaton diri, kundi hopefully naabot ay mga international pickleball tournaments diri sa pickle lab. And you have my support? In fact, I already discussed this before the opening with my partners from the city government of Tagbilaran. That for next year, sa ulo Tagbilaran and for the succeeding activities of Tagbilaran City,

0: Gisiguro usab sa mayor nga i-appear sa sunod tuig sa ulog tagbilaran ang pickleball. Sa Pickleball Arena si Congressman Yap usab ni padayag og hugot nga suporta sa pickleball nga duwa apan aminado siya nga nihinay ang ubang duwa sama sa basketball tungod sa pickleball. Kahinuan nga itong holiday siya gimo sa pickleball ang sa dugo pickleball national tournament nga itong mas may 200 kamang duwa ikan sa Maryland Barsas ikan sa Pickleball Arena. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever basta balita DYRD akasalikan sa balita DYRD.
1: Kagana ng Hilblo Tawlog ng barangay Sungkulan sa Tawis. Ano wag kre? Sa suspect sa pagpamunal gamit ng batuta, at tumaminaon siya lagad Jun Gutierrez.
2: Uman na viral ang barangay Sungkulan Tawis at motorista nga Suzuki Smash nga puti. Nga mismo ang kapitan, wa gyud magdahom nga diha sa ilang nga barangay nakurat na kini human iyang nakita ang mga Facebook post. Sa tuwa usab nga eksklusibo nga pamaginabi ni Kapitan Hilblo Tawlog, Kapitan sa Barangay Sungkulan na Dawis.
3: Isip ang mga sa barangay, kung saan may itong gibuhat pagkakaroon nga nananamag-insood manin sa tuwang barangay?
4: Panginaw po nga sa among peace and order, kitan po ba doon nga kaning mga itabuha kay dili po dalin sa ubang tao nga may tabuhan. O diba, mismo din itong mga kagapot o gigagaw.
3: Na, wa po kayo panawagan itong nag-post nga mo-arnis. Wa doon mo-arnis yung barangay katong biktima?
4: Wa doon mo-arnis. O kung ang galing, sa bado mo po ito katunong, hindi mo po ito po nga o katong nag-post na ito. O gasa man lugar na rin, mahimbawa po namo, kay may mga silinganan mo galing, o may mga CCTV dito, mag-hanyo ito mag-open para nga ma-ilhan po doon kinsa man ang buha ito sa ingon atong rider.
3: Hagan itong mga katong suspect nga nag-direct yung barangay, gibuhat ang mga mayama pagbuhat, pagbunan?
4: Katong suspect, kung sa may tumong nimo, kontra ba nimo itong gahatod, inaotong tapon nga surrender na ka kay masakpan mo itong tulog yan, kaya daghan mo, ikaw na nagbuhat ka na, yan sa pagbilaran magigibuhatan nimo na, nga inaotong ta nga surrender sa kapulisan, nung iba, mag-dari sa Dawis kay dere mo ito nimo gibuhat, kung sa may tumong nimo tuyo itong pagkabuhata.
2: Para ito, pabaginabi ni Kapitan Hil Abulo Talon, atong giadto og gisuroy ang lugar nga diha ilang gidudahan nga diha gyud ang sugod ang krimen diha sa Purok City sa barangay Sungkulan na Dawis og sa tuwa nga pagasuroy ato usab nga nagian ang usa ka gina nga diha sa may dapring nga bahin sa National Highway sa Purok 4 Sungkulan Dawis usa ka ginang nga gipaila nga si Elite Lopezillo nga dugay-dugay nagisiyag paninda diri sa National Highway sa barangay Sungkulan Dawis. O unsa iya usab nga gibati human nga na viral sa Facebook kaning usa ka motorsiklo nga namunal og lain nga motor.
3: Hapon, kumusta human nga brag na viral man yung barangay bahin atong pamuna sa kamo sa yung side nadlo ko man ay.
5: Sir, kadlo ko sir kay tiangot ko mamunal niya. Ako na ako ni kasada. Dodoan na ko kumaligya, adlo ko sa bakay kana lagi nga na sa manas niya manulis sa ba.
3: Mamalay pa yung mga parigla. Nakadungog na kato pagita buhan na pag dumok mato naging kung sa makakibaw nga yung ukanan yung pamunal?
5: Kaniya kung tag sir, kadungo ko sa DWRD, kapalita.
3: Okay, pagkakaroon, unsay mag na-fail na makaroon?
5: Kaniya mo dito sir, nanlog dito ko, kay kaya buti mamunal, ano ako lang tulis, medyo na ilahan na.
3: Tulis. Dugay-dugay na ba ka naninda dito rin?
5: Mga 5 years sir, kapit, mga 6 years.
3: Mga 5 years na.
2: Sa pagsusig, ang atuwa nga barangay opisyal sa barangay Sungkulan Dawis, ang atuwa usab nga mga kapulisan, niya usab silang dunsod, na coordinate kin sila aron gyud madakpan katong usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga nagda sa motor nga Suzuki Smash puti kay mamunal sa mga tanan mga motor nga mangagi nga ila usab nga matripingan. Gikan diri sa matangan sa lungsod sa Dawis kini sa Lito Jugo Ceres ang brand mo forever basta balita DYRD masaligan sa balita DYRD.
6: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. James Lopezillo, nagtanaw gikan sa Sungkulan, Consungkulan, Dawis. Lito Umbay, good morning. Tata Iting Datoy, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Francis Kyle Tapurok, nagtanaw gikan sa Habitat, Bohol. Luwas ra ang tanang pasahero, humana disgrasya ang gisakyan ng Southern Star Bus dito sa lungsod sa Talibon kagahapon sa buntag. Matod sa Talibon PNP, nga nahitabo ang disgrasya sa Provincial Road, Barangay Balintawak sa Maong Lungson. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad kung unsa hinungdan sa nahisgutang disgrasya.
1: 6 minutos sa di pa maga alas 8 sa buntag. Ang Miriam, kung Mayor Miriam Sumailo, diriyot mabiktima sa credit cards reward scam samtang ipasidan ano sa pampubliko nga magbantay sa maong scam. Ito po minahon siya lagad earn. Pahayahay.
7: Nagpagawas og pahimangno si Dawis Mayor Miriam Sumailo human siya makadawat og tawag gikan sa usa ka wala mailhing numero nga nagpakaaron ingnon nga representante sa bangko aron kunuhay iparedeem ang iyang credit card reward points. Matod sa mayor nga ang caller nakaila sa iyang tibuok pangalan og ang iyang birthday og nahibalo usab sa unang 8 ka numero sa iyang credit card. Dayon gipangayo sa caller ang nahabiling mga numero sa card nga giingong kinahanglan aron mapamatud-an nga si Sumailo ang tinuod nga tag-iya sa account. Apan imbis motug-an si Mayor Sumailo sa impormasyon gipahibalo sa mayor ang caller nga kini na lang ang mopadayag sa tibuok numero sa credit card. Wala kini motuman og ni pugos pagayod nga si Sumailo sa mismo ang musulti sa kulang nga mga numero. Tungod sa pagduda, mitawag dayon si Mayor Sumailo sa Philippine National Bank o PNB aron mapamatud-an kung lehitimo ba ang tawag sa numero 0964-883-3067. Human makigistorya sa manager sa bangko, tawagan pag-usab ni Sumailo ang maong numero apan dili na kini makontak. Gipahibalo usab ni Mayor Sumailo nga ang tawag nagsugod sa linya nga "This call is recorded for your protection." O sa kapamaagi nga mamahimong gamiton aron mo pakita nga lehitimo ang tawag. Pahimangno sa publiko, ayaw gayud ihatag ang tibuok numero sa credit card, CVV, OTP o PIN number o ban pang sensitibong impormasyon pinagi sa tawag o text. Kung adunay mo tawag nga nag-angkon nga gikan sa bangko, putla ang tawag o kontaka ang opisyal nga hotline sa imong bangko aron makumpirma ang ilang giingon. Ayaw padala sa mga saad sa reward points, premium o cash incentives kung mangayo kini o personal nga impormasyon. Kung makadawat ka o susamang tawag, i-report tayon kini sa imong bangko o sa mga otoridad aron malikayan ang dugang pang mga biktima. Ang mga insidente o sa kapahinumdum nga bisa na dun ay personal nga impormasyon ang mga scammer, dili kini pasabot nga lehitimo na sila. Kinahanglan nga magpabiling alerto o dili dali mailad aron mapanalipdan ang kaugalingong salapi o personal nga datos. Gikan diri sa studio, kinis Earn Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Singkwintay uno anyos nga bana, gisikop kani human, nangulata og asawa niya sa humay-humay-umay. At paminaw siya lagad, Cel Remulador.
8: Sa lungsod sa Ubay, personal nga mitaho sa buwatan sa kapulisan sa lungsod sa Ubay, ang 50 anyos nga asawa, uman kinigi kataho nga gikulata sa bana na itabo dito sa 44 sa Barangay Humay-Humay, lungsod sa Ubay, Martes sa Kadlaon. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan, kalit niabot kining iyang 51 anyos nga suspek. Sa ilang panimay, og sawa isay ring hinungdan kalit gisipa sa o kining biktima makatulo kay gayon. Gibunlot pa sa suspek ang buhok sa biktima o gipakog sa bongbong ang o niini pipila kay gayon. Paghidangat sa kapulisan, nakasibat na ang suspek apan nadakpan kini sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Ubay o kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Ubay. Gibutyag base sa taho nga lango sa bino kining suspek atol sa mong hitabo. Kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004, batok sa maong suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
1: Ang radio throwback concert for a cause sa retro party ipasiugdahan kini sa Bohol Tri-Media Association ikatakda kini karong gabi eh. Sugod alas 7. Diha sa L-Star Diner Seafoods and Grill. Ang kani cafe racer nahimutan kini diha sa poblasyon lungsod sa Dawis. Duha ka mga inilausap nga retro party band sa itong lalawigan, ang 5-star band ug ang center stage. Ang muhatag ug lingaw sa katawhan pinagi sa mga 80s nga mga music. Ang ticket mapalit paghapon sa taga 200 pesos dari sa KISS FM o DYRD o sa Office of the Bohol Chronicle. Ang uban pa mga media outlets din tanang kita nini mapaingon sa healthcare o grain program sa Bohol Tri-Media. Si Vice Mayor Tibbs Bulyacer Jr., presidente sa Bohol Tri-Media Association, mapasalamaton sa mga sponsors, mitabang sa mga benefit concert. Adunay gihatag usab sila si Vice Governor Nick Bessas, ingon man na board members, Benji Arcamo, Tita Bahan, Nathaniel Binlod, Iping Estabilla, Romulo Cepedosa, PCL President Jonah Cabalita Initay. Mapasalamaton usab sa Bohol Media sa LGU Dawis, pinagi ni Mayor Miriam Sumailo, gamitabang usab sa pag-andam sa setup o gasiguridad sa mong charity concert mahitabo na karong gabi eh. Ipaambit sa City Government of Tagbilaran ang mga digital innovations niini human sa resource management atol sa gipahigayon ng Regional HR Convocation 2026 sa Civil Service Commission at inis na kabayan sa Tagbilaran. Kitambungan kini ang mga regional convention sa mga human resource practitioners o mga opisyal sa gobyerno gikan kini sa tibuok Central Visayas aron magbinayloay og mga maayong pamaagi niya kabag-uhan usab sa pagduma sa human resources. Nagrepresentar sa syudad sila si CHR MDO head Kathleen Torremocha, assistant head Karina May Bukoy og in-house systems developer Lester Bernaldez. Diin ilang ipaambit ang human resource information system. Kini nakatabang usab nga mas epesyente o mas responsive nga serbisyo alang sa publiko. Matod ni Mayor Jane, pinagi sa mga digital transformation atong mapauswag ang serbisyo sa gobyerno, mapaligon usab ang workforce o masiguro nga ang matagalambuan makahatag ng kayuhan kanatong mga katawhan na.
6: Good morning ni Sir Eddie Urig, Ma'am Ethel Urig, Hermes Malanog na minawda sa Corelia, Albert Olmido, usab si Anita Torregosa, Dr. Ronald Inting Pumatong Mahilkiwag Aranton, Ma'am Annie Lopos, Olive Lopos, o si Sir Joe Tambis. Sa balitang regional, gibahaan ang napo ka mga barangay dito sa Dakbayan sa Sugbo human sa pagbunok sa uwan nga da sa habagat ni atong Miyerkules. Gipadayag ni Council Dave Tumulak, ang chairman sa City Council Committee on Disaster, nga ang mga barangay nga naapektuhan mao ang Kinasang-an, Kalapma, Tisa, Tinago, Tehero, Basak Pardo, Mambaling, North Bacalso, Capital Site ug Salahog. Nakasinati sa bugbagbaha ang habig sa Dan San Sanchanco sa downtown area.